0: ang physical handicap ng DepEd dito sa binabanggit po ninyo. Gagaya sa San Jose Tacloban, yung sinasabi din ano, hindi rin pong nababakuran sa lawak po ng ilang mga paaralan, hindi nababakuran. Uh-huh. Tapos bakuran mo man 'yan, may tatalon diyan. Ano, hindi naman po lahat ng oras may umiikot diyan na nagbabantay. Yan po yung sitwasyon eh, yung realidad, hindi ho ba? Dito po sa mga pampublikong, kahit na sa private school, minsan sa mga lalawigan, ganun din eh. Meron din po mga pagkakataon po na, alam mo yun, yung mga gustong mag-skip ng klase, dun dumadaan sa mga bakod, hindi ho ba? Pero, maliban po doon, yung pong sinasabi nga na itong deep dark web na ito, kayo ho sa DepEd, ano ho ba ang inyong kaisipan dito? Kasi, kung meron na pong iba na nagsasabi, no, yung mga expert dito po sa gantong mga pagbabantay sa internet, sinasabi na na meron pong mga gantong mga usapin sa website na ito, sila ho nalalaman nila eh. Ano ho ba ang maaring gawin dito ng Estado para mabantayan itong mga website na ito? Doon po sa puntong yun muna po. Yusek, please.
1: Yes, Manong Ted, unang-una po, balikan ko lang po yung kontekstong ibinigay ninyo, no, tungkol po sa mga backward, no. So, talagang sabi nga natin, Manong Ted, kahit bakuran 'yan at kung talagang yung intention ay nandoon, gagawa ng paraan. Ayaw naman po natin na maging parang mga military camp ang ating mga eskwelahan, sa talagang ito ay lagyan ng mga barbed wire or anything, no, para because we, as much as possible, we would like to make the school environment as welcoming as possible to our learners, no. So, yung intention po talaga, Manong Ted, ang kailangan nating tignan, no. At isa po sa nakikita nating dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong intention at motivasyon ang mga bata is because of the influence, no. And the influence might come from the environment, and environment means this now includes the social media, the online groups, no, na maaring sinasalihan at o pinupuntahan itong mga batang ito. So, kami po sa DepEd, Manong Ted, unang-una, nagkaroon na po tayo ng polisiya na bawal po ang paggamit ng cellphone habang sila po ay nasa loob ng classroom. Hanggang doon lang po muna ang aming polisiya at tinitingnan na po namin ngayon na totally ipagbawal na po ang paggamit ng cellphone, Manong Ted, totally pag sila po ay nasa loob ng paaralan. For two reasons, no, Manong Ted. Number one is that nakita po namin na pagka po may cellphone, distracted din po ang bata sa kanyang pag-aaral, cannot focus on the instruction, kaya it affects them, no, in terms of learning outcome. Pangalawa nga ho is that ma-minimize natin yung paggamit ng cellphone at pag-scroll o pag-surf, no, ng iba't ibang site po natin. But outside the school, Manong Ted, yan po yung isang problema natin, no, na hindi na natin alam kung sila po ay nasa bahay, kung ano po ang kanilang ina-access. So, in terms of the banning, no, possible banning, of course, we defer to the our legislators, no, to legislation kung talagang magkakaroon nun ng batas na kailangan ng ipagbawal ito or i-regulate man itong mga site na ito, then definitely DepEd po will cooperate, no, in terms of providing technical information, context, no, sa ating po mga mambabatas upang masagawa po ito. So hanggang doon lang po muna, Manong Ted, yung magagawa namin kung ang pag-uusapan po ay yung access to social sites or social media sites like this.
0: Siguro doon sa banning ng cellphone outright sa mga public schools, baka may issue po din tayo doon, Yusek, no? Kasi halimbawa for Metro Manila, ano po, iba ho yung sitwasyon din kasi yung iba mga bata ay yan din po ang kanilang komunikasyon sa mga magulang. Siguro baka may kayo po pag-isipan nyo, no, yung ibang pamamaraan na pagdating sa school, baka doon sa classroom meron po nang i-deposit mo yung telepono, things like that, no?
1: Yeah.
0: Kasi hindi ho naman din pwedeng outright hindi magdala ng cellphone yung bata, kasi paano kung bigla magdeklara na wala na naman pasok?
1: Opo. Tapos, Manong Ted, diba? Isa po yan, opo. Manong Ted, isa po yan sa dahilan kung bakit hindi nga ho namin ginawa kagad na outright, no, dahil we have to balance then
0: Opo.
1: Yung karapatan din ng mga bata at ng kanilang mga magulang pamilya na the right for communication din po naman.
0: Opo. Naunawaan po natin kung gaano kabigat ang problemang ito, gaano kalalim ito, at hindi lang po estado ang dapat po na kumikilos dito, no? Kundi ang lahat, no? Magmula ho sa tahanan, pamilya, hanggang sa estado. Sa ngayon po, doon sa inyo sinasabi na pinauubayan nyo sa ating mga policy makers yung ban para po sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Pero sa ngayon po, ano po ang inyong ugnayan sa CICC? Dito po sa DICT, sa punto nga ng yung binabanggit mismo ng DILG na yung dark web na iyan, kasi meron pong ilan na naging panauhin nga po sa Senate hearing na nagmamasid dito po sa galaw nitong mga batang ito. Meron siyang na-i-post din. Ito ho naman po isang witness na, I mean, resource person ng Senado. Kaya we find him credible, no? At sinasabi nga niya na eto, meron na siya nakikita. So, kung kaya niyang pasukin yung website na iyon na naandoon nag-uusap itong mga batang ito, ang sa akin lang po is that ang DepEd ho ba, o kayo ho, meron ba kayong parang task force o anuman na pinag-uusapan ito? Kasi alam po namin, ito'y teknolohiya, internet ito, pero kung meron pong mga una pa lamang na identification na sa mga nag-uusap-usap sa website na ito, di ho ba kaya malaking bagay yon para sa prevention?
1: Yes, Manong Ted, I totally agree with that, no? Well, in terms of relationship or collaboration, in fact, parang 2 or 3 weeks ago, nagkaroon na ho kami ng meeting with CICC. And precisely the purpose of that meeting is to form sort of a task force, no? So that kami ho, wala naman ho kaming expertise, Manong Ted, pagdating ho sa ganitong bagay. The most that we can get is really the information so that we can flag, no? Immediately we can flag, ma-identify yung mga bata na maaaring ma-involve dito based on their intelligence gathering, no? Or information gathering sa mga ganitong site. At kami naman ho on our side sa DepEd is makausap kaagad ang magulang, mapatawag ang guardians, at the same time ay mabigyan ho ng psychological, emotional intervention yung bata na maaring ma-involve mo dito ho sa mga site na ito. So may collaboration pong ganun, Manong Ted, no? Bagamat kabibigay lang ho ng pahayag ni Secretary Sani Angara na kung saan ay magbubuo po talaga ng task force between DILG, TNT, DepEd, and we hope to bring along also DICT and CICC para ho mas whole system, whole government approach po itong gagawin natin. Because Manong Ted, definitely hindi po talaga kakayanin ng DepEd lang ito. So we need really the expertise and the support, no, of other agencies and the entire community.
0: Okay, sige po. So meantime, sir, yung po bang sinasabi na mga programa ng kagawaran para doon sa mga drill na dapat ipatupad ano po per school, particular po public school, in case po na may mga gantong sitwasyon, kumusta na po iyon, Secretary Yusek?
1: Manong Ted, hindi lang po yung tutok doon sa drill, no? The drill is already the activity, no? But we already required all the schools to come up with their own school safety plan, no? Kailangan ho may plano na incorporate ho yan or integrated doon sa plano kung how to improve their schools, no? So lahat halos ng ating mga paaralan ay bumuo ng kanilang safety plan or safety security plan. Kasama na ho dyan, Manong Ted, yung pag-identify din doon sa mga gaps nila based on their own context. Nandiyan na nga ho yung mga sirang bakod, gates, kulang sa CCTV, mga classroom na maaring basag o sira ang bintana, yung pong mga doorknobs nila na kailangan meron. So, bahagi po ito nung komprehensibong plano ng ating mga paaralan. At para ho ma-testing ho nila, Manong Ted, yung kanilang pagpaplano, ang activity ho yung drills, no? Nagsagawa ho tayo ng simultaneous drill noong September 3, bagamat hindi ho nakasali lahat ng paaralan dahil po sa masamang lagay ng panahon. Nakatulong po, Manong Ted, na in fact, even dito sa Banga National High School, naging madali ho nilang na-recognize yung danger, kaya ho ang unang elemento ko kasi ng drill is tumakbo eh, palayo doon sa kung saan nangyayari yung insidente at yun po yung ginawa ng mga bata. Yung pangalawang elemento ko nung drill is magtago. In fact, nung nakarinig na po ng putok yung mga mag-aaral, yung mga guro, nagtulong po sila sa kanilang mga silid-aralan. And yung pangatlong elemento ho nito, kung talagang wala na hong magagawa, is really to fight back, no? But of course, Manong Ted, we discourage our learners, no? Na siya lang gumawa doon sa fight na element, no? Pero alam mo, Manong Ted, gusto ko hong kunin yung pagkakataon. May isa hong bata doon na pwede ho nating maituring na bayani kasi siya ho yung nagsara ng pinto at nasipa ho niya yung batang namamaril, no? Kaya ho napalayo at nailock niya yung pinto. Kaya ho mas sabihin na hindi ho dumami no, yung naging biktima itong pamamaril. So, there are already the awareness, Manong Ted. At, but of course, hindi ho natin pwedeng sabihin na 100% na ito, perfecto na ito. Ngayon pa lang ho natin ginagawa ito at hopefully ay makasanayan po natin sa mga paaralan.
0: Yung pong mga guidance counselors natin na pangangailangan po sa mga paaralan, sir, so far po, kumusta na po ito?
1: Tuloy-tuloy po yung hiring natin, Manong Ted, no? So, yung 10,000 po na guidance school counselor associate na item po natin ay hiring na po tayo. So, we hope to make it 100% before the month ends, no? Na lahat po ng at least 10,000 lang po ito, Manong Ted. So, mahigit po 45,000 ang school natin. But to augment this, Manong Ted, is really to train our teachers also to provide psychosocial first aid. No? Importante ho, Manong Ted, na meron po talagang bahagi na magiging gampani ng guru natin is really mapakinggan din yung mga problema ng mga mag-aaral. Hindi lang po yung actual na pagtuturo.
0: Opo.
1: At pinasasalamatan ko natin yung mga teachers natin na talagang on their own and out of their way ay ginagawa po ito.
0: Yung pong active participation po ng parents sa PTA, USEC, yung pong naiintindihan po natin ano po kung gaano din po kahirap sa mga pamilya, no, sa mga magulang ang sitwasyon na ito, particular po doon sa mga nasa sangkot po dito ho sa malungkot na balitang ito. Pero, sir, kasi nga, nung unang panahon po na wala pa itong internet, alam po naman po ng mga paaralan, no, na may mga bata po na problematic, no. Ang mga magulang din mismo, alam po din nila na ang kanilang mga anak ay problem child. Hindi po maitatanggi yan. Kanya-kanya po yan, ano ho, kanya-kanya yan. Pero yung pong punto lang po ng pagiging bukas ng magulang doon sa guro, sa kanila pong mga advisor. So, usapin po ng, alam mo yun, pagsangguni din doon sa kanilang mga anak. Kasi lahat po naman tayo dumaan sa pagkabata at during our days, di ho ba, may kanya-kanya po din tayo siguro ng depresyon, ano? Kalungkutan, etc. But unfortunately, ngayon, iba na ang atmosphere. Iba na po ang lipunan, no? Iba na po ito. Pero ito nga po sa ganito pagkakataon, ano ho kaya yung kahalagahan naman noon na yung mga magulang ho, doon pa lang sa mga PTA meetings, yung mga siguro ayaw pong ilantad yung problema po nila, can consult the advisor. And perhaps maaga pa lang po, no, ma-identify na yung mga bata na nahaharap sa mga challenge sa mga panahong ito. What do you think?
1: Yes, definitely, Manong Ted, welcome po yung ganyang arrangement. No? Alam po natin na ang PTA matagal na hong nandyan yan, no? Umiiral. Pagamat maaring siguro, iba po ang priority ng PTA natin. Alam po naman natin, Manong Ted, na karamihan ang objective ng PTA natin is to make the school more conducive, no? Proyekto. Kaya po minsan, Manong Ted, na hindi na rin umaaten yung iba kasi alam mo nila ang pag-uusapan eh maaring may kinalaman sa proyekto, but this time nakita na ho natin kung gaano kalaki, no, yung papel na gagampanan ng mga magulang dito. Bagamat, Manong Ted, we also recognize na may mga bata rin ho na walang magulang, absent ang magulang, either nagtatrabaho sa abroad or nagtatrabaho sa malayong lugar at guardian lang po ang kasama ng mga bata. But nevertheless, we'd like to redirect, no, the priorities of our PTA. to be more collaborative with our schools.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman ho kailangan Manong Ted sa meeting pag-usapan ito, no? May mga mekanismo naman ho ang school wherein the parent and the teacher can have a one-on-one consultation, mag-usap upang sa ganun ho ilahad yung kasalukuyang sitwasyon ng kanilang mga anak at kanilang mga mag-aaral. Mahirap, Manong Ted, kasi minsan yung behavior ng bata maaring positibo sa bahay, pero sa eskwelahan nagiging negatibo or baliktad, no? Maaring sa school, positive ang behavior, pero sa bahay naman nagmamanifest yung negative behavior. So, that's why there's a need really to connect, no, the home and the school on this matter.
0: Yes, sir. Sige po. So, kaya ho nga kami tumawag po sa inyo, bagamat meron pong ilan ano, na gusto po na hindi nito pag-usapan, kasi nga daw po yung mga copycat na nangyayari. But the point is, kapag hindi mo pinag-usapan, at hayaan na lang po natin na ito po ay maging supposed to be, kung hindi pinag-uusapan, ano ho ang adhikain para hindi na daw ho lumaganap ang informasyon. Pero sa panahong ito, hindi mo na makokontrol yung paglaganap ng informasyon. The most perhaps that we can do now is to talk about this, pero sa punto po, how to prevent, no? Kasi yung panggagaya, meron at meron po yan. Ang punto lang ho dito, kapag hindi pinag-usapan naman, baka po ang estado din sabihin na hindi pinag-uusapan. Ito, hindi ho kayo action po ng malaliman po't masinsin, hindi po ba? I mean...
1: Yes, opo. Totally agree with you, Manong Ted, na huwag mo natin pag-usapan yung mga sensitibong bagay.
0: Yes, yung detalye. Yes, opo.
1: Opo.
0: Pero kung paano...
1: Yung identity ng mga bata.
0: Opo, pero kung paano...
1: Pero yung pangyayari...
0: Kung paano maiwasan.
1: Yes, sir. At yung tanong ho na paano maiiwasan ay kailangan ng solusyon. Pero ang solusyon ho ay hindi lamang manggagaling sa isang sektor.
0: Yes, sir.
1: Kaya ho itong ginagawa ninyong pagpapalaganap ng impormasyon kung paano ho ito masusolusyunan ay napakalaking bagay ho nito, Manong Ted, kasi alam ho natin na in fact ngayon pinag-uusapan na, Manong Ted, no? Paano naman ang spiritualidad ng ating mga pamilya, ng ating mag-aaral ay makaka-contribute dito sa bagay na ito. So, hindi ho kami tumututol na mapag-usapan ito maliban po sa mga detalye at sensitibong bagay. Welcome po kami sa pagpapahayag na ganito, katulad po ng interview na ginagawa po natin ngayon, Manong Ted. Because this is also our opportunity from DepEd, no?
0: Opo.
1: Na maipahayag ho sa ating publiko, we are doing everything we can, Manong Ted. Lahat po ng kaya namin gawin ay ginagawa namin. Hindi po nagpapabaya ang kadawaran ng edukasyon tungkol dito.
0: Sige po.
1: Bagamat hindi ho namin kontrolado.
0: Opo, yes sir. So siguro po, ano, imparting USEC, yung pong mungkahi lang na baka panahon na rin para po sa mga paaralan, particular po sa public schools nga under your jurisdiction, na yung pong mga eskwelahan ay magkanya-kanya po ng pagpulong sa mga PTA, sa mga Parents and Teachers Association nga po, para doon sa mga telltale signs, no? Alam niyo ho yun, how to detect? Para lang ho, alam niyo yung dagdag kaalaman in this, ito sa mga pangyayaring ito, sa lahat ng mga magulang, and what to do? Lalo na sa mga probinsya din, di po ba? Ano ang mga palatandaan at ano ang dapat na ginagawa? Just to, para ho mas direktamente doon sa mga magulang, ang bawat responsibilidad at ano ho ang kanilang dapat na gawin, sino ho ang dapat nilang puntahan sa school, huwag ho silang mahiya. Oho, ito ho naman po ituturing perhaps na confidential doon sa principal o sa guro, sa advisor. Ito ho yung mga pamamaraan siguro po na para maabot natin yung pinagmumulan din po nga mismo po ng formation ng bata, ano po, yung kanya pong tahanan.
1: Yes, Manong Ted, maraming salamat sa suggestion na yan, no? At wag ho kayo mag-alala. Ito po ay ikakalat natin, no? I-disseminate natin sa ating mga field offices upang ang mga schools ho natin ay magkaroon ho ng ganitong orientasyon sa ating po mga magulang.
0: Opo. Iba na ho ang panahon ngayon, USEC, at iba na rin po siguro ang pamamaraan po para po solusyonan po ang napakabigat na problema ito ng bayan. Salamat po, USEC Malcolm.
1: Maraming salamat, Manong Ted, Ms. Chacha.
0: Opo, and Godspeed. Thank you. Si USEC Malcolm.
2: Yusek Malcolm Garma, Undersecretary po for Governance and Operations ng DepEd.
0: Alright, para po sa ating pong talakayan, ano ho, sa usapin nga po ng prevention sa mga pangyayaring ito. Mm-hmm. Naghatid po sa

0: sa Pilipinas, no? Alam nyo, ito hong kaso ng mga missing sa Bungero. Marami po nakakalimot na po dito. Hindi ho ba nakailang press conference dito at sinasabi na iyong pong pangunahin ditong akusado ngayon, ano? Accused na siya, si Atong Ang. Eh, kesyo tinutugis na, kesyo ganire, kesyo ganoon. At yung pong DOJ dati, talaga naman nagkukumahog para isampa yung kaso. May mga police officers din po na nagsasabi, bibigyan po ng katarungan itong mga biktima po, ng itong mga pamilya po ng mga biktima dito po sa missing sa Bungeros case. Mga kapatid, ang malungkot na balita dito, mukha pong dito sa hawak ko ngayon, ano ho, na nagsimula po ito, mga kapatid, sa 34 cases po na missing sa Bungeros. Ang balita po namin, iisa na lang ang tumatayong complainant. Anyari? Although, sabi ko nga nung una, mga kapatid, hindi ho natin iniaalis doon sa mga pamilya na makipag-areglo sa akusado rito. Kung totoo man po na yung akusado nakikipag-areglo, pero the fact na unti-unting nalalagas, nababawasan, magmula pa po noon, yung complainant, may palanda, mayroon nga pong palatandaan. Kasi nung una, lumantad yung mga sinasabi na inaareglo . Pero mukha pong pati yung iba, tumahimik na rin po. Ginagalang natin yan, ha? Kasi sila po ang kapamilya dito . Pero yung ang punto ho ng asa na dito ang prosecution, ang DOJ. Well, ganun na rin yun, no? Pag umatras na yung mga complainants dyan, eventually, madidismiss yung kaso. Kasi sinong tatayo dito? People of the Philippines, tatayo ba dito ang DOJ? Sila ba ang magpupush nito? Kapag eventually po sinabi, nasan dito yung mga pamilya nito? Maganda pag-usapan to sa punto nga ng Justice Philippine Style. Ito hong pangyayaring ito. Ito pong kaso ng mga missing sa Bungeros. Kasi nga yung iba po na maaring sinasabi na inareglo, ang tanong lang, yan bang areglong yan? Ika nga O bagamat wala pong halaga ang buhay ng tao, pero yung pang areglong yan, sana naman, oo, ay pinag-isipang mabuti. Kasi mahirap yung susustentuhan ka. Halimbawa, buwan-buwan, meron kang tatanggapin na sustento. Diba? Bibigyan ka muna ng ganito kalaking halaga. Eventually, meron ka ng sustento buwan-buwan. So, pumirma ka na ng kung anumang mga desistance o pag-atras sa kaso. Hindi na kayo interesado. Pag ho na-dismiss ang kasong ito, pag na-dismiss, eventually po, dismiss na yan. Dinismiss ng hukuman at hindi sumunod yung inyong katransaksyon doon sa areglo, hindi ka maaring magsampa ulit ng demanda para sabihin mo na binubuhay ko yung kaso. Hindi na po. Pag dismiss na yan, dismiss na yan. So kung kay inareglo, pagkatapos ang pangako sa iyo, susustentuhan kayo. At hindi sumunod sa sustento, hindi maaring sabihin mo na, oy!
1: Hindi pwede laban bawi.
0: Pwede yun. Pag dismiss na yan, dismiss na yan.
1: Wala na yun. Wala nang habol.
0: Wala na pong habol yan.
1: So kunwari ang pangako,
0: kami po yung natawag sa DOJ, para po makapanayam po dito yung ating prosecutors. Kumusta na po ang kasong ito? To confirm lang po, ilan na po ang umatras. At mamaya, meron tayong isang panayam tungkol dito. Pero bago yan, mga kapatid.
1: Naku, may something ka na naman sa lalamunan, partner. May iritasyon ka yata. Oo.
0: May iritasyon ang aking lalamunan. Kaya naman, ako'y merong Camomile Throat Spray na solusyon. Camomile contains Camomile contains Camomile Extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camomile ang solusyon. Camomile Extract, Methyl Salicylate Peppermint Oil, Sage Oil, Anise Oil, Dwarf Pine Oil, Bergamot Oil is the generic name of Camomile. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camomile. Ito talaga ang aking maintenance para sa aking lalamunan, sa atin din pong pag-aalaga, sa atin pong boses araw-araw. Thank you, Camomile! Pero bago yan, nako baby!

0: Girl. Ay, magpapasko. Merry Christmas.
1: Merry Christmas also to you.
0: Magpapasko. Ilang days na lang bago magpasko?
1: Less than 100 days. Kasi nag-countdown na tayo ng 100 days last time.
0: 95 days before Ayan. Christmas.
1: Ang bilis.
0: Okay.
1: Handa na po ba kayo sa gastos?
2: Wala silang Merry Christmas.
1: Hindi kayo masyado excited dahil sa dami po ng inyong bibiyayaan ngayong Pasko.
0: Mauuso na naman po itong mga Christmas basket.
1: Ay, oo. Sigurado. Ngayon pa lang meron na sa mga groceries, ha? Nakikita ko na. At saka hindi mo ba napansin sa mga mall? Patugtog na sa mga grocery ay yung mga Christmas songs.
0: Pero ako napansin ko talaga, mukhang pakaunti ng pakaunti yung pinapang grocery.
1: Ay, napansin ko rin.
0: Iuuwi sa pinapang grocery ni Inday. Sandali
2: wala
0: muna, ha?
2: Wala silang Christmas.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: It's time to
5: B1079
6: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: media na mukhang balita.
1: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
3: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
4: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
5: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
6: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa mga
7: sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
8: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
9: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
2: Balita man sa lansangan,
10: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
11: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Amy Achanza po.
12: Arles de los Santos po.
13: Denise Valdesancho po.
14: Ben Taninki po.
15: Las Paredes po.
16: Jeff Rivera po.
17: Julie Baiza po.
18: Haila Macanta.
19: Mary Mon Reyes po.
20: Mariela Pascual po.
21: Halid, ako para balita.
22: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: of 2026. True
1: FM. Good morning! True FM, alas 8:35. Excellent! Nandiyan na ba sa ating linya ngayon si Sir Steven? Kasi ang concern ngayon ng ilang po sa mga merong groceries, yung pong mga malalaki, kaya ho nila eh. Kasi nga volume sila, girl ha, yung mga big time.
2: True.
1: Na mga negosyante na meron pong chain. Ooh! No, ng mga groceries. Halimbawa, itong SM, itong Pure Gold, kinakaya po nila ito kasi nga volume. Kasi yung pera naman dyan, as we all know, basic po naman ito, di ho ba? Yung pong kinukuha mong produkto, consignment yan, binabayaran mo, depende dun sa term ninyo ng inyong supplier, iikot lang po yung pera. Kumbaga, ano ho, pero meron pong mga iba nga na hindi ho napapaikot yung pera din kasi nga yung adjustment din po doon sa halaga po ng kanila pong produkto na, na kinukuha, and then yun din pong purchasing power nung mamimili doon po sa kanilang mga lugar. Kapag po mababa din po ang sales, mga kapatid, eh, good as sold na yan eh. Pag kumuha ka kasi niyan, girl, hindi pa pwedeng sosoli ko sa iyo yung hindi ko mabebenta.
3: Oo, kaya may bumili o wala, wala, yun na yun.
1: Good as sold na yan. Kaya nga din po minsan, nagbabargain sila yung malapit na mag-expire ng mga produkto. Alright, sige po. So, kami din po, mga kapatid nga, ay eto, natawag po itong si Dimps. No? Sabi ko sa DOJ, dun sa kaso nga nitong missing sa Bungero, maganda po matanong sila eh, kapag ho ba dito wala ng complainant, tatayo ba ho yung patidongan versus dito po sa kanyang itinuturong umano'y mastermind dito?
3: Mm-hmm.
1: Pwede ba yon? Wala na hong pamilya ho ng missing sa Bungero? Kasi ito, ang kaso dito, multiple murder ito eh.
3: Mm.
1: Sige, so mamaya po, gusto ko hong pag-usapan ito nga kasi para din po sa inyong kaalaman, dito po sa napakalaking kasong ito ng mga nawawala. Marami-rami po ito na mga individual at nung una nga po na atin nakakapanayam, eh, lumuluha kasi nga po ni hindi nakita, mga kapatid, ang kanila pong mga nawawalang mga mahal sa buhay. Anyari doon sa mga sinisid na mga buto diyan sa lawa po ng Taal. Alright.
3: Tsaka yung itsanhat nasa na si Atong Ang, yung person of interest dito, hindi ba?
1: Eh, well, ayokong sabihin yung mga narinig ko kung nasa saan siya. Pero sabi nga, hindi nyo mahahanap yan.
3: Bakit? Ba't hindi mahahanap?
1: Oh, sige. Sandali lang, ha? Transport business ba ka mo eh? Sandali lang. UB Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian po na reliable Photon models. Traveler X, pakita mo direct, 16-seater. Ulitin ko lang ha, may pagpipilian po ng mga reliable Photon models. Alright? Para po sa mga gustong mag-transport business. Yes! Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami nga po, ha? Ayan. Baka na, camp, nagkamali ka ng ating palabas dito. Ulitin natin yan, ha? Kapag po transport business ang pag-uusapan, UB Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. Alright? Mamaya balikan natin yan direk ha. Unahin ko lang itong ating kakausapin. Si Ginoong Steven, kuha po ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines. Sir Steven, good morning!
4: Good morning, Manong Ted and DJ Cha.
1: Salamat sa panahon ulit. Cha, go!
3: Magandang umaga, Sir Steven. Ito nga po, ano, nagbigay po kayo ng babala nitong mga nakaraang araw on the possibility ng pagtaas muna ng presyo ng mga produkto dito sa mga supermarket ngayon. Gaano po kaseryoso ito dahil dito sa pagtaas nga ng presyo ng krudo? This week, most likely for gas, it will be 5 pesos and then for diesel, mga 9 to 10 pesos po.
4: Very serious, no? Kasi on a level of 1 to 10, I'd say 9, no? Bakit? Kasi ang dami na ngang negative factors, no? Happening, no? Internationally, no? The war is escalating pa rin in the Middle East, no? And, you know, peso-dollar exchange rate is softening of the peso, no? Tapos yun, tuloy-tuloy na pagtaas, no, ng crudo, no, especially diesel, no. So, you know, it doesn't augur well for the consumer kasi nga bilang uncontrollable circumstances, no. Both local and international flooding, the rains, no. But also, yung mga controllable, no, hindi natin na medyo nasikaso, no, which contribute to the fact that, you know, talagang tataas ang presyo ng mga bilihin. Kasi, ang pagtaas ng sweldo, no? I'm not saying we shouldn't do that. I'm just saying, pinagsabay-sabay lahat. Well, again, hindi naman talaga pinalanong ipagsabay-sabay. Pero yun, nagkataon, no? Sunog dito, sunog dyan. So, medyo causing a lot of damage, no? At siguradong tataas. Yung pagtaas ng sweldo, kahit hindi magtaas ang manufacturers, ang retailers magtataas, no? Or nagtaas na, no? And when, pero ito lang maganda dyan, no? Pag nagtaas, hindi naman sabay-sabay lahat ng lugar, lahat ng produkto. Again, hindi natin alam kung alin. Ang tanong, magkano'ng tinaas at, you know, anong klaseng items, no? Mahirap sagutin yun kasi desisyon yun ng manufacturer or supplier.
3: So ito po sinasabi ninyo na sure na talagang tataas, hindi lang dahil doon sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, malaking factor yung oil price. Kailan po ito mararamdaman ng consumers? Immediate po, well, ba yung effect niyan?
4: Nararamdaman na. Number one, I said pricing is a strategy or a management decision. So yung iba, nagtaas na, gumalaw na. Of course, maingat ang pagtaas ng presyo ng mga manufacturers because this is a man-made decision na hindi to ano, no? Hindi to galing sa external factors, no? Tinataas na siguro muna yung mga items which are catering to the premium market, which means bigger sizes. So hindi porke itong brand ay nagtaas ng presyo, lahat ng kanyang sizes ay magtataas by the same level. Maaring hindi nga itaas yung mga pangmasa, eh, no? Tapos yung sachet pack hindi na itataas muna, pero yung, you know, bigger packs, bigger sizes, mga gallon size, no? Ayun, per kilo size, yun ang tinaas muna, di ba? So, dahan-dahan by steps, no? Kasi yun na, matrabaho yun. Nakana ng tao, uy, nako, talagang gusto lang nila itaas. Unlike sa palengke, kapag dumating ang produkto, fresh produce, karne, bigas, you know, prutas, no? Eh, talagang instantly taas nung araw na yun. Kaya kapag nag-flooding, or masamang panahon, unang tataas kasi
3: araw. Oo, medyo na puputo lang po tayo, Sir Steven. Sir, hello?
4: Yes.
3: Ayan, malinaw na. Sir, yung binabanggit nyo na naramdaman na yung pagtaas ng presyo, pero ano pong mga produkto ito na sinasabi nyong naramdaman na? Basic goods, katulad po ng canned goods natin, noodles, yung kadalasan na binibili. Neto pong ating mga uring manggagawa. Tumasa po ito last week pa?
4: Meron ng mga tumaas. Meron ng. In fact, meron ang item na kilala na ang laki ng tinaas. 10%, ang laki nun. Di ba? And wow, we don't know kung isang, and we don't know kung isang beses lang siya tataas. Maaring udlot, 10 muna, tapos tsaka na yung ibang another 2 or another 3% na we don't know. So, hopefully, sana huwag tuloy-tuloy. Kasi, sa patungo to, kapag tuloy-tuloy, ang pagtaas ng presyo ng crudo, pagtaas ng presyo ng kuryente, kung tumaas man, at, you know, sweldo at bilihin, no, maging stagflation. Ang stagflation ay tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo, hindi naman lumalaki yung ekonomiya, hindi naman gumagana dahil siguro nagpigil din magpadala ng mga OFW. Halimbawa lang, no, naglagihintay silang tumaas pa ang halaga ng dollar versus the peso. Pwede rin yun. So, all of this, you know, confluence of factors, no, pinagsama-sama, talagang hindi masarap ang inahain natin sa ating kapagkainan.
3: Oo. Sige nga po, isa-isahin natin, Sir Steven, yung mga binabanggit nyo na mga produkto na nagtaas na po yung presyo.
4: Well, like I said, lahat ng kategorya meron nang nagtaas.
3: Mm-hmm.
4: Pero meron pang hindi. Like you said, sardinas, okay? Very basic, sardinas, no? Instant noodles, no? Yung iba, hindi pa nagtaas. Instant noodles, I don't think meron na nagtaas. Wala pa, okay? Pero hindi naman pwede tayong kumain ng instant noodles every day. I mean, siguro naman, you know, hindi maganda sa health natin kung araw-araw parehong kakainin natin, no? At mauumay din tayo, di ba? Sardinas, may mga gumalaw pero konti pa lang. Pero for sure, you know, it's a matter of time. Like I said, bakit konti pa lang? You know, management strategy yan. Gusto mong kainin ang market share ng kalaban mo, eh huwag ka munang gumalaw para, you know, medyo bumenta ka muna, di ba? So, again, maraming factors, no? Also relief goods, the demand for relief goods, no, will also, may also affect prices, di ba? Pero that ang demand for relief goods is good right now kasi nakadagdag sa benta, okay, ng mga kumpanya at hindi kailangan magtaas kagad. Yeah.
1: Ano po yung nagtaas na, sir? Anong produkto? Ano po? Maliban sa noodles na hindi gumalaw, yung sardinas po na gumalaw man po, katiting lamang, ano po ito?
4: Almost everything else, Ted. No?
1: Sabon.
4: Sabon. Lalo na yung non-necessity. Hindi basic.
1: Mm-hmm. Sabon. Kasi ako ho, pansin na pansin ko, sabon, toothpaste, ano po, ito ho, yes, yung hindi kasama doon sa listahan ng DTI. Kaya ako, yes, ako yung sabon ko, nagbago na ako ng brand eh. Sa totoo lang.
3: Para sa mas mura.
1: Oh, yes. Doon ako, yes, sa mas mura na mas matagal maano.
3: Maubos.
1: Maubos, no?
4: Mas sulit.
1: Okay.
4: Then, yesterday, I was in a Korean store, which means selling Korean, imported yun eh, di ba?
1: Mm.
4: Tumaas yung mga items by 5 pesos. Kahit yung mga nagtitinda, alarmed sila na, wow, grabe, ang laki ng tinaas. Kasi may items na by 5 pesos ang tinaas, hindi siya basic, pero, it eats into your pocket, no? Talagang, mababawasan ang mabibili mo in a month's time, no?
1: Okay, sige po. So, sir, yung pong mga negosyante na mga hindi ho, hindi yung mga malalaki, no, as we all know, Pure Gold, SM, yung by volume po ang kanila po talagang kitaan diyan, kaya mahaba-haba din po ang kanilang pisi at malaki ano ho ang kanilang kapital. Doon po sa mga nasa gitna, yung ano po ang effect nito sa inyo, yung pong mga dihuba kumukuha kayo consignment, no?
4: Hindi po. That is a 1960s 1970s concept, 50 years ago, 40-50 years ago. That used to be the
1: ngayon
4: case,
1: po,
4: no?
1: Ngayon po cash na?
4: Hindi lang nung after the pandemic.
1: Oo.
4: 7 days, no? So, wala pa nabenta doon sa dumating na, excuse me, na delivery. Eh, nagbabayad ka na. Kaya,
1: iba na ngayon,
4: pressure,
1: ha?
4: Financial pressure is with the retailer, yes.
1: Mm-hmm.
4: Ever since, even before the pandemic. Pero, lalo na, during the pandemic, and it stuck na eh, syempre. Hindi mo kami bayaran, hindi kami magde-deliver.
1: So, yung iba po na aking, kumbaga, kakilala, sinasabi, minsan daw, pwede ka namang, kumbaga, post-dated check. Wala nang ganon?
4: Meron naman. 7 days
1: meron pa din. Check. 7 days?
4: Oo, 7 days. Pero dati, 1 month yun eh. Ilang regular, no?
1: Yes, sir.
4: Iba, parang 3 months, no? Tanda, kung medyo, you have a good relationship with your supplier. Mm. At tuloy-tuloy, alam niyang, hindi nakakatakot na magbabounce, okay, ang check mo, di ba? Pero these days, wala na. Di ka talaga, one up, one down ang tawag dyan. Yung hindi mo binayaran last delivery, you don't get a next one.
1: Okay, sige. Sa ganyang sitwasyon ngayon na halos cash on delivery po ito o advance na,
4: yes,
1: anong effect nito ngayon doon sa mga negosyante nga na kapag po nandidiyan na sa inyong mga shelf, hindi ho naman mabenta kasi hindi ho maitatanggi din ang buying power ng iba, bumaba na. Ang consuming public po, nagtitipid na.
4: Very good question, Ted. Ang live stream or simple strategy, it's not even a strategy, no? Ang simple truth for a retailer, no? Taga-benta, no? Taga-pagbenta, trader, no? Is turnover. Alam mo siya ng turnover? Yung sinasabi mo, pag dumating si chef, hindi naman kailangan mabenta ka agad, pero umiikot. That is why ang mga retailers, no, supermarkets, no, are rethinking kung ano yung mga items na kahit pwedeng bawasan, tanggalin, the big size,
1: mm-hmm,
4: or bawasan ng size kung there are 7 sizes for, let's say, mm-hmm, a particular, item, toothpaste, for example, or mayonnaise, or ano bang item yun na peanut butter na may 7 SKUs, no? We call them sizes, not 7 sizes, kumbaga, bawasan mo, nagawin mo na lang 4 yung most saleable sizes, di ba?
1: Mm-hmm.
4: Kasi tulog ang pera sa inventaryo. When it's inventaryo, hindi lang sa botega, pati selling area, di ba? So we have to be very practical and very quick and very fast in analyzing itong mga takbo ba itong produktong to or itong napakalaking bathroom tissue na 12 pieces per pack, talagang nakakabenta lang tayo ng isa per day or dalawa per day, tanggalin na natin para yung space, ang laking space na kinakain, mabigay natin sa mga mabilis umikot, turnover,
1: uh-huh,
4: mabilis umikot. So very important yun. Kasi lalo na ngayon na ang eksena na lang, no, ng aming credit terms sa aming mga suppliers. Okay. Yung sinasabi mong consignment, pakiusapan yan. New product, wala na kakilala, hindi established. Mm-hmm. Please naman, sir, give me a space in your supermarket. Okay. Kahit consignment na lang. Yun, yung mga bagong produktong talagang hindi pa kilala. But there are very few of those. No? Very few.
1: Opo, opo. Pero kapag yan ang kinuha mo, good as sold yun, right? Good as sold.
4: May sold.
1: Meron,
4: sa Kongreso, ha? Yes. Sa Kongreso, parating maglalabas sila ng food wastage bill. Mm-hmm. No? Parating pinakiusap ang mga supermarkets. Yung mga hindi nyo na beta, donate na lang ninyo para sa mga walang makakain. Pero, sinasoli po namin yan. BO, tawag dyan, bad orders. No? So, about to expire, mm-hmm, even tempted, mm-hmm, nakain ang taga. Pero, because of you know, too much returns, no, to the supplier, linilimit na lang nila ngayon. Yung iba supplier, sobrang higpit. No returns. Meron. There are only one or two. No returns. Pag binili nyo, nabasag ang bote ng inyong ketchup, bayad na yan. Okay? Pero, you know, ang point nila, just order what you need.
1: Okay.
4: Don't hoard. Don't over-order. Yung iba, may sole. Kadalasan, ayaw namin ng suppliers na hindi nagtatanggap ng sole.
1: So, depende rin pala doon sa supplier, no, yung kung may return kapag hindi ho na ibebenta.
4: Anyway, 15,000 items ang regular supermarket, di ba? Mm-hmm. So more or less, no? So kapag walang soli yun, can you imagine how much stock or sira or yung space lang you provide for BO, space lang you provide for bad orders inside your bodega, ang laki mo. Kaya kailangan may soli para may bawas.
1: Okay. Alright, so dapat may saole. Pag hindi nagsaole, pwede kayo magreklamo.
4: Lugi namin yun.
1: Okay, sige. So sir, sa kabuuan po, kay sa inyo naman galing, kumusta ang negosyo ngayon sa Pilipinas? Sa inyo po, sir, kumusta ang negosyo?
4: Magtanong na lang kayo sa mga nagbebenta sa kali. Hindi na kailangan mga established stores, no? Pero grabe ang tama sa negosyo, no? Lalo na itong ulan, at, no? Which of course, temporary, but you know, you can't say when it's gonna happen, no? So the traffic, closures of streets, no? Extra holidays, no? All of these make it very difficult to do business here. May bago bang pumasok na investor na malaki kahit na with all these trips abroad na, you know, state visits to invite investors to come in? Napaka-konti. May mga lumabas ba? Meron, di ba? So that tells us already, no? Kung ano nangyayari sa atin. Plus, I just came back from Malaysia 20 years ago. Currency nila versus the dollar is around 4 ringgits. And, you know, 2 months ago, it's still 4 ringgits. Imagine 20 years ago, up to now, pareho. Tayo, the last 20 years, 32% ang more or less, ang drop ng ating peso, value ng peso versus the dollar.
1: Okay.
4: Napakalaki. So you can see that stability-wise, that economy versus this economy, you know, sobrang layo, di ba? Hindi naman kailangan tumapat tayo, pero para lang meron tayong comparison.
1: Okay. Lastly po, anong effect nitong binabanggit po ninyo sa projection for next year? No, even itong mga importers ngayon, no? For December na lang eh. Yung mga nakakausap po din po na ang negosyo nga po ay imported products po. Yung projection mo for next year, kung ikaw negosyante, di ba? Ano na? Ano po ang inyong, ano po ang, sorry to say, ano hindi magandang pangitain kung meron man?
4: Ano ang fearful forecast? Ang tinatanong mo, hindi fearless, pero fearful. As of end of last year, no, people are looking at this year na, nako, ang laming uncertainty because of the investigations of the flood, you know, controlled projects. No? this year, it's very bleak. Okay? Even the big boys. Huwag mo na sabihin yung mga small, medium and small enterprises, which is the majority, no, of businesses. Pero even the big boys, the top three, no, na sinasabi, nabanggit mo na kanina kung sino sila, na yung malalaki, ingat na ingat sila. They still plan to open new stores, no, which is an investment, employment, no, business, no, inclusive economy, it helps with inclusive, the growth of inclusive economy, no, ang perang umiikot dito, pero sila, ingat na ingat din. Kasi one of the big boys, sinabi nila, kailan magbubukas itong malaking mall mo? Eh, pag-isipan namin ang sagot. In other words, they gave a date or after. We will continue, we will finish this project 2027 or after. Mm-hmm. Very open-ended. Mm-hmm. Elections is 2028. So people, instead na excited, gung-ho, you know, let's invest. Kung sino man manalo, sigurado tirang perked up ang economy. Medyo nag-hold back ng konti, which is not good. Kasi sila yung may perang pang-ikot sa ekonomiya natin. And if they hold back, and there are no foreign investors coming in, you know, we're just hoping for growth in remittances, no? Na BPO will continue growing. I think we have to, you know, develop more industries so that may, you know, we can depend and rely on these the income generated by these industries. Aside from government, of course, spending, no, kailangan mag-improve, which nabawasan because of, you know, all these investigations na kailangan namang gawin. Yes.
1: Sige. So, Sir Stephen, thank you for your time, sir, and Merry Christmas pa din.
4: It's always Merry Christmas. Happiness is an internal, you know, inside job. So, you know, but still, pero siyempre naman, kung inside mo, nagdurugo na, di ba? Sana makatulong ang gobyerno sa pagpapalaganap ng proper conditions for a stable and good economy.
1: Thank you, sir. Thank you. Salamat na marami. Thank Stephen Kua ng grupo pong Philippine Amalgamated Supermarkets Association of the Philippines. So, I sit down corrected. Yung palang mga consignment, 7 days na lang ang pinakamaikse. And then, yung pong sinasabi na sole, na no sole.
3: Pwede pala yun.
1: Pwede palang sole, pero pili din po naman din. Ano, na mga suppliers po ang nagpumapayag sa ganun. Otherwise nga, baka tamaan ka ng puro sole. No, hindi ka pasoliin, alaki ng lugi mo. Pero nga, may mga produkto rin po na suplado, kumbaga. No sole.
3: Lalo kung mabilis din yung produkto nila.
1: O ito ho, mga kapatid. Pag-usapan na po natin to sa oras na 8:56, mga kapatid. Ito po. Ito nga yung hustisya sa Pilipinas. Justice. Justice, mga kapatid. Hustisya sa Pilipinas. Hustisya na maaring bilhin ng pera.
2: FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na.
5: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Tapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: May laban kami, may lakas kayo, pagsamahin natin. Suportahan nyo kami sa Asian Games. Pilipinas, sama-sama tayo. Lakas ng Pilipino!
10: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know, the Philippines hosted the second Asian Games in 1954, welcoming 970 athletes from 19 different countries. The games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.
9: Pilipinas, sama-sama tayo. Sigaw nyo, suporta nyo, puso nyo. Sama-sama tayo, lakas ng Pilipino.
11: Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon.
12: Pilipinas, sama-sama tayo. Sigaw nyo, suporta nyo, puso nyo. Sama-sama tayo, lakas ng Pilipino.
13: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
14: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
15: B-1079. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink
15: responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mayo, merong mga balita na ang mga pamilya nitong remaining na complainants nga maghahabla ng obstruction of justice sa isang sinasabing tao ni Atong Ang, kasi nga daw ito yung umaareglo doon sa ilang mga pamilya ng missing sa Bungeros. Ano nangyari doon?
3: Actually ho, tama po kayo ron. Nagsamba ho yung aming mga kasamahan. Tatlo po sila, si Diane, si Tatay Lambert at saka po to si Teresa Hapag ng Obstruction of Justice. Kaso ho, nitong bandang huli, nakaraang buwan ay nawala ho ito. Hindi na ho umaatend yung mga complainant. Kaya palagay ko, yun ay mawawala rin yung kinaso namin na ganun. So nakakalungkot po.
2: Oo, kasi Sherlene, nung una ang reported talaga dito 34, no, ang mga nawawala. Ngayon, eventually yung mga humarap doon sa press conference, yung mga lumantad rito, nagbigay ng mga panayam, inut-inut na babawasan hanggang sa naging 5 na lang kayo, tama?
3: Tama po.
2: Sige, ngayon ilan na lang kayo?
3: Ako na lang ho ang natira. Lahat ho sila, wala na. Wala na hong umaattend sa hearing. Wala na ho. Wala na, hindi na sila makontak.
2: Kailan
3: ako
2: yung...
3: na lang ho talaga ang humaharap dito at nakikipaglaban.
2: Kailan yung huling hearing ninyo? Kailan yung inyong huling hearing, Sherlene?
3: Ang huling hearing ho nung last week ho, nung Friday, hindi sila umattend. Ako ho, nitong September 15, yun ho yung huling hearing ko. Siyempre ho, nag-iisa lang ako ron at wala naman akong kasamang ibang pamilya. Mabuti na lang dahil solo flight lang ako. Actually, madali para sa akin. Ngayon, nung huling hearing ho namin, ay nagkaroon kami ng, yung family namin, nag-request kami sa fiscal natin na kung maaari, yung ating attorney, ay yung attorney ng kalaban, si Attorney Villarreal, ay palabasin sa courtroom kasi gawa nang wala naman siyang nire-represent. Wala naman yung kliyente niya. So, napansin ko, yung mga nakaraang hearing sa Santa Cruz Laguna case, sa Batangas case, palaging present. So, napansin ko, siya yung parang nandun palagi. So, nagtaka ako, sabi ko, this time sa hearing namin, hindi siya dapat nasa loob. Kasi syempre, di ba, yung kliyente niya nga nakita natin parang binabastos nga yung gobyerno natin. Binigyan siya ng warrant, hindi siya nag-a-attend. So, hindi pa pwedeng mismong sa hearing nandun yung lawyer niya, tapos wala naman siya.
2: Yung kaso niyo, Sherlene, sa San Pablo, RTC?
3: Tama po.
2: Oo. So dito sa San Pablo RTC, isa lang dito ang dinidinig itong kaso lamang ni John John, yung kapatid mo? O meron pang iba?
3: Wala na ho. Yung kaso lang ho ng kapatid ko. Ako lang ho, ang isang pamilya lang ho. Dito sa San Pablo, Laguna.
2: Oo. Kasi itong kaso ni John John, sorry at Sherlene, babalikan ko lang ano. Kasi nga ito ay sinasabi na dinukot nga ito at mismo si Don Don Patidongan ang nagsabi na binayaran sila para nga kidnapin itong si John John mismo, no, sa kanyang testimonya. Hindi ba nagbabago ang ano, ang kwento nitong whistleblower na ito na si Don Don?
3: Ang pagkakaalam ko po kasi nung sinabi niya na nung una na dinukot nga yung kapatid ko at isa siya doon sa sinasabing nautusan na magbayad pa ng extra 2 million.
2: Mm-hmm.
3: And hanggang ngayon ho, yun naman ang sinasabi niya na talagang malinaw na yung kapatid ko ay pinadukot at may video pa nga.
2: Mm-hmm.
3: Yun ang pinakamatibay na ebidensya namin eh. May video yung kapatid ko na kung paano siya na ini-interview siya, nakapiring, ganun ho. Yun yung pinakamalakas na ebidensya natin eh.
2: Mm-mm-mm. Ngayon, yung ebidensya ngayon na iharap na sa hukuman?
3: Actually, hindi pa ho kasi nag-uumpisa pa lang ho ang hearing ho namin tungkol po sa yung hearing ng Santa Cruz, hearing ng Batangas, at itong hearing po namin ay application pa lang ho ng bail. Actually, hindi pa ho nag-uumpisa halos.
2: Mismo, hindi pa nagsisimula doon sa main merits ng kaso.
3: Yes po, wala pa ho.
2: Bail petition pa lang ni Atong ang pinag-uusapan.
3: Yes po, nandun pa lang ho. At minamadali ho nila kasi ang pagkakakwento ho ng aming mga kasamahan, nung nakakuha kami ng ebidensya dyan, doon sa obstruction of justice, ay bibilisan nila yan sa pamamagitan ng hindi na pa-attendin yung mga complainant. Wala nang a-attend. Pagka walang a-attend, syempre, baka makonsider nun judge na magkaroon ng petition for bail. Saka lilitaw si Atong Ang. So, ito ho yung parang malaking play nila eh. Para lumabas ito si Mr. Atong Ang. At ganun din maka-temporary bail itong mga kapulisan.
2: Ganito, yung prosecutor dito, ano sinasabi ng DOJ sa inyo? Kasi sila ang abogado nyo eh.
3: Yung on our side po sa kaso po ng ni John Dasco, okay naman ho yung ating prosecutor kasi gawa ng kamukha nga ho no, nung huling hearing ho, nag-request po yung family namin na palabasin namin sa courtroom itong si Attorney Villarreal kasi ang ginagawa niya, nandun siya, syempre, magre-report siya sa amo niya, di ba? Kaso wala naman yung kliyente niya. So, hindi tama yun eh. So, hindi nila nire-respeto yung
2: batas. Ano sabi ng judge?
3: Ayun ho, mabuti naman at kinol yung attention niya at tinanong yung aming, yung si fiscal natin at sinabi nga, hindi ho, nire-request po namin. Ayun, pinalabas po si Attorney Villarreal.
2: Oo. Ano ang subject matter nung inyong hearing sa San Pablo RTC nung panahon na iyon? Yung itong September 15th?
3: Wala pa ho kami sa presentation of evidence. Mm-hmm. Tinatanong pa lang ho ni judge kung lahat ho ng dokumento, lahat ng mga documents na nanggaling sa San Pablo ay kung na-turn over na po rito sa Quezon City gawa ng parang mag-uumpisa ho ulit kasi.
2: Ah, ganun. Yun
3: ho yung parang naging ano.
2: Eh, alam nyo, nawala itong si John August 30, 2021.
3: Tama po.
2: Eh, 2026 na ngayon. Dito pa lang kayo, wala pa kayong presentation of evidence.
3: Tama po. Mm-hmm. Kasi nga po, nag-request din po kami na ilipat yung hearing dito sa Maynila gawa ng karamihan ng complainant to ay nanggagaling pa ng malayong lugar. So,
2: Bulacan,
3: nag-request itong family na to.
2: Bulacan. Oo, may mga
3: galing Bulacan. Wala Rizal. Silang pamasahe, di umano, sila ay nahihirapan and all. Itong mga 33 kasamahan ko, ito yung pinaka maingay. Ito yung pinaka, kumbaga ay talagang, kita nyo naman, nagpapa-interview sa inyo, naglulupasay pa, naglalahat pa yan, pumunta pa sa DOJ, nagpunta pa sa Senate, talagang nakipaglaban pa. Talaga, ang daming inubos na dokumento yan sa DOJ, papel, pirma, ang dami namin yun. Pero at the end of the day, wala ho nangyari. Hindi rin nila tinuloy yung laban.
2: Alright. So sa inyo, no? Sa inyo, Charlene, may lumapit na at nakikip at inaareglo kayo. Kung meron man, sino yon at anong areglo?
3: May mga parinig lang ho sa amin na kamukha nung sa kanila. Last year pa ho yun eh, noong mga bandang December. Pinapaabot lang dun sa mga lawyer na kung pwede kaming 20 million nga lang ho kada family bago pa lang nag-hearing eh. Ay bago pa lumabas yung warrant of arrest ni Atong Ang. Kaya siyempre, desidido kami na talagang lumaban. Kaya lang, along the way, itong si Attorney Caroline Cruz, talagang magaling ito eh. Talagang, bilib ako dito. Kasi talagang, meron talaga silang play eh. So, unti-unti nilang nilapitan yung mga kasamahan namin. And ayun nga, merong nagpapabayad ng 20,000 ng kada quincenas katapusan. Ito namang iba ay depende sa ano, depende kung gaano ka kaingay. Itong huling mga kasamahan ko ay di umano ay nabayaran din. Medyo malaki daw yung binayaran sa kanila. Million at ito'y one time. On our end, oh, yes, oh, palagi yung may nagpapaabot sa amin ng mensahe, pero sabi ko, hindi naman natin pinagbibili yung justice. Nag-iisa na lang ako dito eh. Tutuloy na namin to. Matanda na yung mother ko, pero hindi naman sa hindi kailangan yung pero kasi napakasakit ng ginawa ni Mr. Atong Ang eh. So kung walang magtutuloy na to, sino pa? Sino mananagot dito sa mga nawala na, mga nawala? Hindi lang yung kapatid ko, pati yung ibang sabungero.
2: Ilan taon na si mother mo?
3: Hirap eh.
2: Ilan taon na si mother mo?
3: Ilan taon na po?
2: Oo, si mother mo. Ilan taon na siya?
3: 79 na ho yung mother ko eh.
2: Okay. Ganito, Charlene. Ano balak niyong gawin ngayon? Ikaw mismo. Kasi kung ganyan katagal, kabagal nito, maari din kasi, ano, with all due respect ha, sa judge, no? Hindi ko sinasabing ito ang gagawin niya, pero kasi usually ang ginagawa ng mga mayayaman, may kaya, may koneksyon ng mga akusado, patatagalin. Mas matagal pabor sa kanila. Kasi nga, mawawala ng pag-asa yung iba disinterested na sa bandang huli, ganun na lang ang mangyayari nga. Areglo, kasi nga sa halip na mapunta sa, kumbaga, acquittal eventually, mas maganda na makipag-areglo na lang para may mahita sila, no? Ito ho, anong balak nyo ngayong gawin? Meron ba kayong kung anuman na plano?
3: Ang plano ho namin tuloy, kasi nag-antay na ho kami ng mahigit na 5 taon eh. So, consistent naman kami. Kahit ang dami nilang pambubuyo dyan para bayaran kami. Hindi namin pinagbibili po yung justice, sa totoo lang. So, talagang yung mother ko ho, sabi niya, hindi naman namin kailangan yan. Kain na natin yung lahat ng pagkain. Napuntahan na naman yung ibang lugar. Mm-hmm. So, bakit pa? Ang importante nito ay mapaglaban yung kapatid namin. Kasi, ibang klase yung ginawa na hayop. Kumbaga, kung paano pinatay yung kapatid ko eh. At yung ibang missing sa bungero, talagang itutuloy ho namin ito sa abot ng aming makakaya. Kahit gaano pa sila kalakas, katibay, kamaimpluensya. Kung dumating ang panahon ay walang mangyari sa kaso, wala kaming magagawa. Pero para sa amin, ito yung tama namin gawin.
2: Meron ba kasawa si John? Meron ba siyang pamilya?
3: Yung kapatid ko ay hindi siya kasal, pero meron siyang mga naging nakasamang babae. Dalawa ho yun. May anak ho siyang dalawa ho. Tig-iisa ho.
2: Pero yung mga naging kinasama nitong si John, hindi sila ang complainant dito? Hindi naman.
3: Actually, yung unang complainant ho rito ay yung pangalawang kinakasama niya. Ganun din ho. Umatras din yun. Nabayaran din. Kaya akala nila, settled na si John Lasco, biglang dumating si Mr. Patidongan, ito ang may dalang ebidensya na buhayan kami. Ako ho ang nag-complain dito. Ako ho ang nag-isang complainant po rito sa kaso ng patid ko.
2: Sige. So Charlene, sa ngayon, ano ang iyong mensahe sa lahat? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa kasong ito? Kasi nga kami nakasubaybay din dito at ikako nga, mukhang ito nga ang kinahantungan nito. Kung totoo man sinasabi mo na ikaw na lang ang nag-iisa, last woman standing. Go ahead.
3: Ako, nagpapasalamat po ako sa lahat, ano, na rin po sa media. Humihingi ako ng pasensya sa mga kapulisan, Secretary Remulla, na yung aking mga kasamahan, ganun ho ang nangyari. Bagamat ang hinihiling ko ay dasal na sana makayanan ho ng pamilya namin itong kasong to, dahil malaki naman yung talagang binapangga namin. And sa mga kasamahan ko, alam ko kahit na mga nagpabayad nito, pinagdadasal pa rin ako nila. Kasi alam ko, mababait naman to mga to, kaya lang talagang kailangan talaga nila ng pera eh. Kaya nga nawala yung mga kamag-anak nila dahil naghahanap buhay, ngayong nawala, ganoon pa rin ang kailangan nila eh. parang kulang pa rin sa pera. So, ang kailangan ko lang sa inyo ay pagdasal lang po ako o yung pamilya namin na sana ay sa lalong madaling panahon gumulong yung justice, which is in fairness sa government. Kaya nga may hearing na ho kasi ginawa naman nila yung kanilang makakaya. Okay. May proseso, kaya lang talagang matagal din ho talaga ang mga ganitong kaso. So sa ngayon ho, dasal at pasasalamat na lang po.
2: Sige. So, Charlene, sana wala kang bantang tinatanggap ha sa mga panahong ito at kakayanin mo.
3: Wala naman ho, kasi kung may banta, ano naman ang mapapala nila kung kung kukuni pa nila ako. It doesn't solve anything. Ang importante ho rito, actually hindi ako importante rito, si Mr. Donton Patidona. Sana maingatan ng gobyerno yung buhay nito. Kasi kung wala ho ito, wala nang magwi-witness.
2: Guguho ang kaso.
3: Guguho talaga kaso.
2: Sige, balitaan mo kami, Charlene, ha? Balitaan mo kami kung anong development dito sa kaso.
3: Yes po, tatago ako. Kailangan po. Salamat po ng madami sa inyo.
2: Salamat din sa inyong sakripisyo para sa panayam na ito. Thank you and God bless you. Thank you. Si Charlene Lasco po, kapatid ni John Lasco, Ricardo John Lasco Jr., 44 years old na siya po'y dinukot at siya po'y huling nakita dyan nga po sa San Pablo, Laguna, doon po sa arena sa may sabungan doon, at may video nga ito. Yung CCTV mismo, girl, nakita yung pagdukot at yung sinasabi nga po mismo yung pag-torture dito po sa biktimang ito sa kaso po ng missing Sabungeros. August 30, 2021 siya nawala. Ngayon po ay September 21, 2026 na wala pa po sa level ng presentation of evidence. Yan po ang hustisya sa Pilipinas. Bagamat iginagalang daw ho niya yung mga nagpa-areglo na po dito sa kasong ito. Nasaan si Atong Ang?
4: Hinahanap ba siya ng DILG?
2: Ha?
4: Oo.
2: Para mo sinabi, nasaan si Saldi ko? FM. 18 minutes after 9 o'clock. Good morning! Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Salamat, panalo po mga kapatid. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, puno yan ng Zantone na nanggagaling po sa Mangosteen. Mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Thank you! Si Nanay Christy po ay nagpasalamat sa ating pangayam kay Sir Steven. Mas nauunawaan daw po niya ngayon ang pakbo ng negosyo ng paggo-grocery. Nanay Christy, good morning.
4: May plano ka ba magtayo, Nay?
2: Siya lang daw yung mangungumpras ako. Transport business baka mo, UV Express, school service, travel and tours. Aba, Photon Traveler is the right, is the smart choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler's Van, Traveler Vans, komportable po ito. Ang mga upuan nito may seatbelt isa-isa, kaya safe na safe ang mga pasahero. Malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabi ang biyahe. And fuel efficient pa. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Salamat sa Photon. At yan nga ang kwento ng missing Sabungeros. Mga kapatid, ito lang po. Baka daw maging missing din ang sustento sa ating mga chuper. Dahil kasi so far ngayon, tuloy pa rin po ang eleksyon sa November 2 para po sa barangay at sangguniang kabataan. Kasi wala pang postponement. Kung ganyan po kasi, may election ban. Kaya ikaw rin magtataka ngayon kung bakit meron pang mga pagawain itong si Vince Dizon. Si
4: Secretary Vince.
2: Oo, kasi nga naman, may election ban eh. Ha? Sandali lang ha. Ito lang po. Tanungin nga natin to kung tutuloy ba ho itong ibibigay po ng mga ayuda para po sa ating mga chopper ng jeepneys, mga chopper po sa public transport.
4: Oo.
2: Alamin po natin ito. Sandali lang po ha. Ano girl?
4: Ay nako. Antayin natin yan. Di nakakailangan yan. Lalo bukas magtataas ulit ang presyo ng krudo. So abang-abang kayo. Mahuhold pa rin po ba yung fuel subsidy o gagawa ng paraan yan ng LTFRB?
2: Pero ngayon po mga kapatid ha, nagsisimula na magtipon-tipon ang ilang pong mga militanteng grupo at ilang pong mga cause-oriented organizations sa ginaganap po at gaganapin po ng mga protesta kasi po ngayon ay September 21, 2026. Balikan
5: my
2: natin.
5: Countrymen, as of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law.
2: Music. Nana Christy, tayo! Yan ba'y naabutan mo?
4: Hindi talaga. Hindi po talaga, Your Honor. Oo, ikaw mukhang inabot mo. Ikaw yata taga-kumpas niyan pag tinutugtog yan.
2: Minamarcha namin yan.
4: Pagka yan ay tumugtog, ano ang ginagawa niyo? Nagmamarcha kayo? Oo.
2: Nagmamarcha kami. Yan ang aming minamarcha nung kami mga nasa scouting.
4: Oo. Ilan taong ka ba niyan?
2: Nung nagmarcha lo?
4: Oo.
2: 10 anos.
4: Ay, bagets na bagets pa.
2: Yan ay siniklara. Nung ako'y nandoon sa Barrio Santa Cruz, sa Haro, Leyte.
4: Pareho kayo ni Mama Tess, 10 years old.
2: Tandang-tanda ko pa nung yan ay diniklara. Kasi yung aking
6: enough
2: lola,
6: enough.
2: Si Lola Porsing, Porsimin ang kanyang full
4: pangalan,
2: name.
4: Pangalan,
2: nung panahong yun, sila'y nag-uusap-usap ng kanyang mga kapitbahay at narinig ko na nagdeklara nga ng martial law.
4: Ano sabi ni Lola Porsing? Pagkatapos ng deklarasyon, ng martial law.
2: Pinag-usapan nila. Kasi nga, sabi niya, damo na it PC yan ah, Didi. Nagkag-abot ang mga PC. Ang PC.
4: Ano ibig sabihin nun?
2: Philippine Constabulary.
7: Whoa!
2: Mga PC. Oo. Dumating daw yung mga PC doon sa aming baryo. Kaya nakita ko nga, uy, kudamo nga it PC, ano? Sige.
4: Oh, ano suot mo nun?
2: Hindi ako nagbibiro.
4: Oh, oh.
2: Nandun ako September 21.
4: Okay.
2: Kasi that time, ako ay
4: ikaw ba ay pro-martial law?
2: Ako kasi ay...
4: Kasi may mga nagsas...
2: May benda kasi ako nun sa braso ko.
4: Bakit?
2: Kaya dun ako nagpapagaling nung panahon na iyon.
4: Anyway,
2: mahabang kwentuhan
4: niya. Sige.
2: Si Mama Tess mo asan?
4: Hindi ko alam, itatanong ko siya. Pero malamang nasa Tondo yan, nung mga panahon na iyon.
2: Akala ko lumalangoy sa Mendiola.
4: Hindi pa, 10 years, years old pa lang din sa nun eh.
2: Sa Estero, no? Di ba yung sa Chino Roses Bridge? May Estero yun dun eh.
4: Hindi pa, wala pa siya nun sa Mendiola.
2: Wala pa siya sa La Consolacion.
4: 10 anos din siya nun eh.

0: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya, mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
1: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
2: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings.

0: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
1: True FM.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:26, nasa linya na po ngayon si Acting Chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua. Ukol pa rin po dito sa subsidiya nga po na ibibigay sana sa atin pong mga drivers. Pero dahil nga po merong election spending ban, kaugnay pa rin po na magaganap na BSKE on November 2. Ang tanong ngayon, ano na nga ba ang status nitong 12 pesos per liter fuel subsidy para po sa ating mga drivers. Attorney Greg, good morning po.
3: Magandang umaga po, DJ Chacha. Magandang umaga po, Manong Ted. At magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Sir, kamusta po? Ano na po ang balita dito sa subsidy para po sa ating mga drivers?
3: Well, as of now po, simula po nung September 19, 12 midnight, nag-stop po tayo doon po sa ating 12 pesos fuel discount. Nagpa-follow up po tayo sa COMELEC. Dahil as early as September 16 naman po ay sumulat na po tayo sa COMELEC at humingi po tayo ng exemption para po payagan pa rin po tayo na may pagpatuloy po yung mga assistance na binibigay po natin sa mga transport workers during this election ban po, DJ Chacha.
2: Okay, so wala pa rin pong sagot hanggang ngayon ng COMELEC?
3: Wala pa po, pero I heard po, I think yesterday, na sa interview po ni Commissioner George Garcia, ang sinabi naman po niya ay a-actionan po nila agad dahil alam din po nila kung gaano po ka-importante ang assistance na ito, ang programang ito, para po sa atin pong mga transport workers.
2: Oo. Sir, tama po ba? September 15 or 16 po kayo sumulat sa COMELEC?
3: 16 po namin na ipadala po.
2: Oo, at hanggang ngayon, wala pa rin po silang tugon. Kung nakasulat na po kayo bago pa po yung spending ban, bakit daw po umabot sa ganito? Di daw po kaya gawa ng paraan na mabilis, na ma-i-exempt ito pong fuel subsidy for drivers?
3: I'm not sure po dun sa process nung pagbibigay ng exemption, DJ Chacha, but we will coordinate po sa COMELEC. We also ask the assistance po ni Secretary Banoy Lopez para po matulungan po tayo na maaprubahan po agad yung amin pong exemption request.
2: Oh, but the delay on the process is not on the side of LTFRB?
3: Yes po, kasi naipadala naman po natin yung sulat even before the exemption, the start of the ban po.
4: Kailan ba ang actual ban po, attorney?
3: It was, I think, September 18 po, 18. Manong Ted.
4: So September 18 until kailan po dapat?
3: Until election po ang Manong Ted. I think 30 days after the election po ng BSPA.
4: Oo.
3: BSPE.
4: Opo.
3: I need to double check lang po, Manong Ted. I'm not sure about the latest issuance po nung COMELEC.
4: Opo. Pero when you say election ban, that involves public works, di ba?
3: Yes po, Manong Ted. Meron lang pong exemption doon po sa COMELEC resolution na yung ibang assistance na binibigay naman po ng gobyerno ay magsisimula po ng October 23. I think, pero very specific po kasi yung pong nakalagay ng mga assistance na nilagay po doon, like Tupad, AIC. So, since wala po doon yung fuel discount or yung fuel subsidy program ng DOTR, we ask for the exemption po sa COMELEC.
4: Okay, sige. So sir, ano po ang siguro po sabi nga ninyo ang COMELEC po ay a-action at aasahan din po natin nga no, kasi iba ho din naman tong pangangailangan para po sa fuel discount. Pero yung petition po for fair increase, ano ba talaga? Naguguluhan na po kami. Talaga bang pinag-aaralan nyo and you will decide o na naman mabibimbin ito, magre-recommenda kayo, dadaan pa si Presidente, paano ba?
3: Well, pinag-utos na po ni Secretary Banoy na yung amin pong rekomendasyon ay isubmit namin by October. Kasi kung titignan po natin, meron pong mangyayari between today and until October, meron pong nakabimbin po yata. May nakabimbin na wage hike, wage increase po, I think magsisimula po siya by September 25. So we will take that into consideration po, yung in balancing the interest of our

0: to first PJ, transport workers and our commuters po. So yung capacity po kasi, titignan po natin yung epekto ng ating magiging desisyon sa ating commuters at yung inflationary effect po nitong fare increase.
1: Opo, sige. So ano po ang target date ninyo kung sakasakali po sa inyong desisyon?
0: Well, yung po yung ipagsinabit po namin, immediately po, pagpasok po ng October, we will file or we will submit our recommendation to Secretary Bani Lopez at amin pong tututukan ito and we hope na ma-approve at ma-implement po namin immediately.
1: Opo, pero kahit na po provisional lang na fare increase, wala kayong balak gawin yan before itong October na sinasabi?
0: Yun din po ang tinitingnan din po natin yan kasi remember Manong Ted, yung pong March na decision po natin yun po yung final na po yun eh hindi naman po siya hindi siya provisional but yun po yung isang tinitingnan po natin kung in addition to what was decided last March is mag-additional pa po ng a certain amount as a provisional increase naman po pending the final determination of the petition filed by Piston and Manivela.
1: Okay. And then just to recall, magkano po ang petition po ng Manivela tsaka ng Piston, sir?
0: Yung pong Piston po, they're asking for additional 10 pesos for the minimum fare while Manivela are asking 2 pesos additional for the minimum fare. On top po ito doon po sa amount na ibinigay po natin sa ating desisyon noong pong Marso.
1: But again to recall, approved na po ito for implementation pero pinahinto ni Presidente.
0: Yes po, there was our decision was suspended kasi titignan po natin yung effect at because at that time also Manong Ted, meron din po tayong fuel subsidy na ipinamahagi sa ating po mga drivers and operators. At yun din naman po ang utos din po ni Secretary Banoy, tignan din po natin yung financial yung mga assistance na ibinibigay natin. Kung kulang, dun po, tignan po kung ano yung pwedeng ibigay na increase sa pamasahe.
1: Sige po. Salamat po na marami, Attorney. Kami po yung makikibalita po dito nga po sa magiging desisyon ng COMELEC at maging sa inyo po, no? Sa sinasabi nga po na rekomendasyon for fare increase. Salamat po na marami, Attorney.
0: Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ Chacha. Magandang umaga po.
1: Mga kapatid, si Attorney Greg Puwa, siya po ang acting chairman ng LTFRB kasi nga po itong si Bigor Mendoza ay sinuspinde for 6 months ng Office of the Ombudsman. Alas 9:34 na po ang ating oras ngayon. Nasa saan na ang mga raliista at may nakakuha ba ng permit dito? O mukhang ang balita ko, lahat sila doon na lamang sa Freedom Park.
2: Oo nga, doon
1: para
2: sa,
1: wala na pong permit. At yung bang rally ay pipigilan nila kung sakasakaling sila magra-rally sa Liwasang Bonifacio na isang Freedom Park?
2: Baka hindi, kasi Freedom Park nga yun.
1: Hindi, yung rally papunta, yung marcha papunta na Mendiola.
2: Ah, yun ang kasi delikado kasi wala nabigyan ng permiso.
1: Last year, yaan ha, nagkaroon dyan ng karahasan. You remember also, baby girl, ito yung may mga nakatakip yung mga mukha.
2: Na may dala mga flag. Na may
1: tsaka,
2: kinalaman sa anime.
1: At saka may mga, may mga sinunog na ilang pong mga container diyan po sa may Ayala Bridge din at nagkasakitan dito.
2: Hopefully wala namang ganun mangyari ngayon.
1: Pero sinasabi nga, yung mga may pakana noon ay hindi naman sa nanggagaling doon sa mga estudyante o mga militanteng grupo na identified naman natin po na mga kasama po dito po sa ilang progresibong grupo na lehitimo ho naman ang kanila pong pagpoprotesta. Lehitimo in the sense the simply exercising their freedom for free speech. Biho ba? Yung freedom po din na magprotesta, mga kapatid.
2: Nang matiwasay.
1: Maaari ka kasing mag-iingay. Maaari mong sabihin ang iyong saloobin laban sa gobyerno basta hindi ka lamang gumagawa ng anumang karahasan.
2: Tama.
1: Ibang usapin po yung mga sinasabi ng bato, may mga dalang pillbox, etc. Pero yung ikay magprotesta, ayan po'y karapatan din, lalo na po sa panahon, mga kapatid, na ang ating pong ginugunita. Hindi ito celebration, ha? Ito po ay ginugunita. Commemoration po ito sa deklarasyon ng martial law.

0: ilang banda nang ikaw ay magkwento na ikaw ay 10 years old, may mga kasing edad ka na nagpadala ng mensahe. Katulad ni Sir Mon Isberto. Siya daw ay nasa Cebu. Napakatahimik. No radio, TV, newspapers until FM came on TV to announce na meron na ngang martial law. Doon daw niya yun narinig. Hindi ko lang sure kung ilang taon noon si Sir Mon Isberto.
1: Ako po ay nasa lalawigan na ng mga panahong iyon.
0: Samantala ang nanay ko naman ay nasa Magat Salamat daw ng mga panahong iyon.
1: Magat Salamat
0: sa may
1: saan
0: Tondo,
1: ka?
0: Sa Tondo, public Manila. School sa Tondo. At yung awitin daw na iyong play kanina ay kinakanta daw nila nung sila ay mga bata pa.
1: Kasi dati tandang-tanda ko rin mga kapatid nung mga panahong iyon na kung nung kami lumawas na patungo ng lungsod ng Tacloban, na natandaan ko ang mga checkpoint nga na pinagdaanan namin. Kahit ako'y 10 anyos, kasi yaan pong edad na iyan, ay hindi naman yan as in yung ako marami akong memories dyan.
0: Oo, may alaala na.
1: Nung ako'y grade 5. Kasi noong panahong yun, nahaharap din pa sa pagsubok, no, ang inyong pamilya. Kaya tandang-tanda ko din nga, yung buhay doon sa baryo.
0: Mahirap ang buhay sa baryo.
1: Ngayon, puntahan natin tong si Colonel ng atin siyang matanong. Kung ngayon ba ay meron ng grupo na nakakuha ng permiso para sa mga protesta.
0: Sapagkat sa mga paunang balita, sinasabi, wala ni isang grupo ang nakakuha ng permiso.
1: Ang tanong, yung bang maximum tolerance na iyan ay maaring pairalin doon sa mga magmamarcha patungo ngayon sa isang fortress na ang tawag ay Palasyo ng Malacañang. Fortress dahil hindi ka makakatawid ng Ayala Bridge, na hindi ka makakatawid dyan sa Rizal Avenue, pakanan ng Recto patungo ng Mendiola. Sapagkat yan ay binarhan na ng mga otoridad. Mistulang martial law na rin?
2: My countrymen,
3: as of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
1: Kami po'y magbabalik. Kasama.
0: Bakit ba kasi ganun ang salita mo? Naku, siguradong gagamitin ka na naman ng mga vloggers mamaya. Oo. Sure, kakikakat na naman nila yon. Yung sinabi mong yon.
1: Kayong mga bumoto kay Marcos Jr.
0: Oh.
1: Aminin ninyo.
0: Oh, ito sakto.
1: Oo, diba? Nasa linya na ngayon si Colonel Hazel Asilo. Colonel, good morning po, ma'am.
4: Magandang umaga po, Sir Ted.
1: Kumusta po? Meron ho bang permit, meron ho bang grupo na nakakuha po ng permit to rally sa Metro Manila?
4: Wala pong nag-secure ng permit to rally mula po sa kung anong pong grupo na posible pong mag-rally today.
1: Okay. Meron na ho ba ngayong mga paggalaw na na-monitor po ang NCRPO, particular po dito po sa Liwasang Bonifacio sa Manila?
4: Sa ngayon po, meron po tayong nakikita na movement po ng nasa 200 na personnel po dito sa may area po ng Mendiola.
1: Ah, okay. Apo-apo. Pero meron kasi po may sinasabi na magtitipon-tipon po sa iba't ibang mga lokasyon and then magmamarcha patungo po ng Mendiola. Will you allow that?
4: Regarding po sa pagmamarcha po nila sa mula sa iba't
1: ibang lugar,
4: Depende po yan sa magiging pag-uusap po nila sa ating mga ground commanders na nakadeploy po dito sa iba't ibang areas po sa Metro Manila.
1: Okay. Depende sa pag-uusap, negosasyon ng ground commander, no? Tsaka yung mga rallyista.
4: Tama po. Yung pong organizers nila at yung pong ating mga ground commander kung saan po sila pupunta. Pero definitely po may mga areas po na hindi po papayagan para sa mga rallyista.
1: Okay. Ang EDSA People Power Monument po ba papayagan?
4: Meron po tayong mga naka-deploy na personnel dyan na maaari pong kausapin ng ating mga organizers. So, depende po sa pag-uusap po nila dun sa ating ground commander.
1: Okay, ma'am, saan ho ba ang mga Freedom Park sa Metro Manila? Particular po siguro Quezon City and Manila, ma'am.
4: Liwasang Bonifacio po ay isang Freedom Park. Ganon din po itong ating Quezon Memorial Circle. Ang Plaza Dilaw, yung pong ating mga schools po, kagaya po ng UP Grounds sa Expoete, kinukonsider po natin na isang Freedom Park.
1: Opo. Ang Plaza Miranda ho ba hindi na Freedom Park?
4: Kasama po ang Plaza Miranda at Plaza Dilaw po bilang mga Freedom Parks po dito sa area ng Maynila.
1: Okay. Yan ho bang area po ng Menjola sa Chino Rosas Bridge ay Freedom Park?
4: Hindi po yan Freedom Park, yan po ay kalsada, kung kaya po hindi po natin inaalaw po na magkaroon po ng mga rallies dyan, at hindi rin po wala rin pong permit na masisecure para po magkapag-conduct po sila ng mga rallies dyan.
1: Opo, kung tutungo po ng Claro M. Recto, kanto ng Legarda, patungo na po ng Menjola, hanggang saan lang maaari ang mga nagpo-protesta? Hanggang saan pong banda?
4: Meron po tayong mga nakabarikada na po ng mga PNP personnel, ganun din po ng mga physical barriers dyan po sa may area ng Recto, kung kaya po hindi na po talaga sila makakaabante po dyan.
1: So hanggang doon lang po sa barikada, I mean, sila man po yung magmarcha, hanggang doon lang kayo, kasi definitely po hindi ka papayagan na tumawid sa barikada.
4: Tama po, yun pong ating mga nakalagay dyan na steel barriers ay hindi po basta-basta matatanggal. Kailangan po yan ng forklift. So hanggang dyan lang po talaga
1: sila. Yes, opo. Ilan pong pulis ngayon, ma'am, ang nasa Metro Manila po, ma'am, para ho sa mga protestang ito?
4: Sa pangkalahatan po, meron po tayong 17,085 na police personnel na nakadeploy. Kasama na po dyan yung ating para sa daily operations po ng buong Metro Manila.
1: Opo. Kamusta po ang kanilang agahan, snack, tanghalian, snack hanggang sa hapunan?
4: Well, taken care of naman po ang magiging pagkain, ang meals po ng ating mga deployed personnel. Ganun din po yung ating augmented forces.
1: Okay. Kamusta po ang kanilang palikuran, yung ating mga kasilyas? Meron po naman tayong provision.
4: Yes po, may provision po tayo na tayo dyan, katulong po natin ng NNDA na nag-provide po ng mga portalets para sa kanila.
1: Opo, importante yan siya sa mga protesta kasi saan naman iihi yung mga
0: pulis. Oo naman, kung buong araw silang magbabantay sa area at ang dami niyan, 17,000.
1: At saka yung pagkain nakakailanganin po kasi itong mga...
0: Ayun nga, kita mo yung mga videos na kikita natin from last year yan. Last year, video, this year, natutulog na sa kalsada yung mga pulis.
1: Sige. Colonel, salamat po na marami sa inyo at muli kami makikipag-ugnayan para po sa development po sa mga mangyayari protesta po. Okay.
4: Maraming salamat din po.
1: Mabuhay, ma'am. Thank you. At ngayon, True
0: FM Live Report. Para sa mga
1: tayong report, hindi po mula sa Menjola.
0: Wala po.
1: Wala
0: pero
1: sa People Power Monument.
0: Wala. Doon tayo sa Made in Japan. Oo, para po sa Asian Games na nagaganap po dyan ngayon. Kasama natin ang ating mobile journal live mula po sa Nagoya, Japan, si Denise Valdez Sancho, para sa mga mangyayari pa rin pong games ngayong araw na ito. Denise, magandang umaga. Anong inaasahan natin for Asian Games today?
5: Good morning, Manong Ted. Cha, live na live tayo ngayon dito sa Aichi, Nagoya, Japan, dahil tuloy-tuloy nga ang kampanya ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. To be specific, nandito tayo ngayon sa Higashiyama Park para sa soft tennis mixed doubles ngayong araw. Kung kahapon napag-usapan yung bronze medal na inuwi ng women's soft tennis team para sa Pilipinas, ay tuloy-tuloy nga ang kampanya nila ngayon sa mixed doubles. Makakaharap nina Noel Manyalak at Samuel Nugit ang Pakistan ngayon, habang tatapat naman sina Christy Sanosa at Sherwin Nugit sa Japan. Pero kahapon, no, pag-usapan natin yung mga nangyari para sa Team Philippines sa beach volleyball, ay wagi ang CC Rondina tandem at Bernadette Pons tandem against Bangladesh para umabante sa quarterfinals. Ang samantala umabante sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women matapos talunin ang Hong Kong 90-73. Meron na rin tayong assurance na meron tayong at least bronze para sa MMA. Yan ay kay Jean Claude Saclag at Carlos Alvarez matapos silang makuha yung mga panalo nila kahapon. Samantala, no, sa Modern Pentathlon, ang isa sa mga kapatid natin, no, si Michael Burr kasama si Samuel Herman ay nagtapos sa 15 at 17 pwesto para sa Modern Pentathlon nga. At si Agatha Wong naman ay tinapos na ang kanyang Asian Games career dito matapos magtapos sa 10 pwesto sa Women's Taijiquan at Taijiquan. Ngayon, mainit-init din ang mga laban na aasahan natin for Monday dahil sasalang na ang Yulo Brothers, ang De Leon, Besana at Nunez athletes para sa men's artistic gymnastics. Sasalang din ang Gilas against Mongolia at Sri Lanka sa men's basketball 3x3. Meron na rin tayong ganap sa baseball, yan ay ang Philippines versus Palestine. Sa boxing ay sasalang na rin si Nesty Petesho. Meron na rin tayo ulit sa MMA semis, maging sa swimming, beach volleyball, volleyball at sa football. Yan ang mga kaganapan dito. Maya-maya lang naaasahan natin kung ano nga ba ang mangyayari at least dito sa binabantayan kong soft tennis. Manong Ted, cha.
1: Ano ba ang kaibahan ng soft tennis sa table tennis?
5: Yan din. Yan din ang tanong ko kanina dito, Manong Ted. Basically, soft tennis from the word itself, mas malambot yung gamit na tela. Mas mataas ng kaunti yung net, mas maliit yung gamit daw na raketa. At mas madali yung pacing ng laro compared sa tennis, no, yung sikat na tennis ngayon dahil kay Alex Ayala. Mas matagal yon. Ito, around 30 minutes or less natatapos na usually yung laban.
1: Oh, kasi may table tennis. Diyan meron din table tennis. Wala.
5: Meron. Table tennis, wala pa tayong inaabang ang atleta sa ngayon. Ang meron dito ngayon, mainit syempre yung dito rin sa venue na to, sa Higashiyama, yung tennis, sa center court at yung soft tennis, magkasama sila dito.
1: Ayun, kasing ping-pong yung ating tawag sa table tennis eh.
6: Iba yata yung ping-pong.
1: Ayun, pareho yung table. Iba. Ping-pong yun, table tennis.
6: Iba yata yung ping-pong.
1: Walang ping-pong.
5: Medyo similar.
6: Medyo similar.
1: Yung ping-pong, table tennis yun.
6: Iba kasi yung nalaro kong ping-pong.
1: Iba, direct yun yun eh.
6: Yun ang tawag ninyo nung panahon nyo. Baka yung panahon namin ni Denise, iba na yung nalaro naming ping-pong.
5: Pero naririnig ko na rin yung ping-pong.
6: Yung pala yun.
1: Baka ang sa'yo, yung pero cartoon soft... si Ping tsaka si Pong.
6: Hindi
1: na yung buhok, pa ganun.
6: Hindi namin inabot yung cartoon sa Ping at Pong. Yung Tom and Jerry, pwede pa. Pinatatawa mo si Denise
1: dito,
6: eh. So ngayong araw, yung sa Yulo Brothers, inaabangan ng mga kapatid natin yan, Denise, ano?
5: Yes. Titingnan natin kung makakaginto na ba tayo. Pero so far, tingnan muna natin, malaki rin ang chances natin for basketball. Siyempre, andito yung mga younger generations of our athletes. Pero syempre, dito sa soft tennis, ay nakakuha na nga tayo agad ng bronze kahapon, at least sa women's. So maganda yung momentum nila heading here sa mixed doubles naman. Usually, natatapos na yan within a day dahil nga mabilisan lang yung pacing for soft tennis. So babantayan natin yan.
1: Okay, sige. Salamat na marami sa iyo, Denise.
6: Thank you, Denise Valdesancho. Bukas ulit. Thank you, Mojo Denise Valdesancho, live po mula sa Nagoya, Japan.
1: Thank you. Domo arigato na ne.
6: Ay!
1: Gozaimasu! Ano ne?
6: Mos!
1: Mga kapatid, abangan po, ihamon natin ito ang ating winner sa ating pabida sa True FM.
7: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: agad nila ang solusyon sa walang humpay na baha sa kanilang bayan. Magmula raw kasi noong taong 2012, hindi na sila nilubayan ng pagbaha. Lumala pa raw po ngayon ang sitwasyon dahil umano sa korupsyon. Kung hindi raw mapaparusahan ang mga politikong may kasalanan dito, mauulit lang daw ang katiwalian at problema nila sa pagbaha. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Bilib, Bet88, Your Ultimate Playground,
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
1: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Himalaya Pilipino.
5: True FM.
6: Mga kapatid, 9:53 ang oras. Bago po ang winner for Pabida sa True FM, ang oras muna, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com, at araw-araw may live selling po ng alahas sa kanilang Facebook page. At ang kanilang pinakabagong branch dyan po sa Festival Mall in Alabang. Mga kapatid, batiin na rin natin itong pinapabate ni Direk Joey, si ang mga taga Jovnet Printing Shop daw, nakatutok sa atin araw-araw. Thank ang pagbati you. Na yan galing kay Direk Joey at kay Titus Picache. Thank you so much po sa mga nasa Jovnet Printing Shop. At yung mga taga-Think Kamuna Pilipinas natin, Sir Mon Isberto and to Sir Charles Lejano. Good morning po sa inyo and thank you so much for tuning in. Eto na nga po ang ating pabida driver ngayong araw na ito. Tapos na tayo sa private motorist. Balik naman po tayo sa mga pampublikong driver. Ang winner natin today ay isang TNVS driver. Kagaya ng nasakyan kanina ni Nia De Guzman. Oo, dun po sa kanyang nanay na dadalhin nga po sa hospital for check-up. Nia, ingat kayo. Mamaya batiin ulit natin yung driver. Eto, papanoorin niyo muna ang video na ipinadala po sa atin ni Sir Roger Guanzo ng Tanza, Cavite.
7: Ako po si Roger Guanzon, 46 years old, nakatira sa Tansa, Cavite. At 10 days po driver, may asawa, dalawang anak. Sana po matulungan niyo po kami sa pang-laptop sa aking anak, kasi yung isa grade 12 student, graduating po, nakatanggap, consistent honor po siya, at saka nakatanggap siya ng Mathematics Excellent Award. Sana po matulungan niyo po kami sa laptop. Salamat po.
6: Laptop. Ay, siguro nakikinig talaga ito sa atin.
8: Meron bang laptop na 2,000 pesos?
6: Panimula siguro. Oo. Pang-ipon muna. Pambili ng laptop. Pero malamang ito lagi talaga nakikinig.
8: Tawagan mo si Roger.
6: Eto na siya. Nasa linya na. 46 years old. Ang dahilan kaya po sinisipag sa pagtatrabaho ay yung mga kanyang anak din na masipag. Amen. Po sa pag-aaral. Kuya Roger, good morning.
9: Good morning, ma'am. Magandang umaga po.
6: Good morning, cha-cha na lang po. Kuya, tinatanong ni Manong Ted kung meron daw bang 2,000 piso na laptop.
5: Wala naman, ma'am. Motherboard, ma'am. Pagdagdag ko na lang para bili ng motherboard ng tira ng
8: computer. Ano motherboard?
5: Parang pinakamakina ng laptop, sir. Ayaw na kasi mag-own kasi ito.
6: Papalitan yung motherboard ng laptop na meron ni anak mo.
8: Okay, yung laptop na ginagamit ng anak mo, saan galing yon?
5: Si kanhan namin napili. Tapos parang buwan lang nasira naman, wala, sayang yung pera.
8: Magkano niyo binili?
5: 14,000, sir.
8: Kasi mahirap bumili nga ng second hand, di mo alam yung condition, no? Ano yung brand na binili nyo?
5: HP. Opo.
8: Saan mo nabili?
5: Dito sa Bacoor, sir. Katapat ng Steam Bacoor. Kaya lang sarado sila ngayon na wala na. Nalogi
8: pa. Magkano bili nyo?
5: 14, sir.
6: 14,000.
8: 14,000. Pagkatapos kung ipapagawa yung motherboard niya, magkano kailangan?
5: Kung palitan ang motherboard, nag-search ko sa mga... online, may 6,000, may 8,000.
8: Kasi hindi rin natin alam kung anong model yan, kung gaano kabilis o kabagal yan. Anyway, ganito. Yung anak mo ay graduating na sa senior high school.
5: Yes, sir.
8: Babae ba ito?
5: Lalaki, sir.
8: At consistent ka mong honor sa nag-aaral ito?
5: Sa Notre Dame Trieste, sir.
8: Private school ito?
5: Private, sir. Subsidized ng government. Ganun.
8: Anong kanyang balak kunin sa college next year?
5: Next month, sir, mag-exam siya para sa scholarship ng MAAP para seaman.
8: Gusto niyang magmarino?
5: Oo, sir.
8: Alright. Roger, anong trabaho ni Mrs. mo?
5: Nasa tindahan, sir. May sari-sari store kami, siya bantay.
8: Sige. Roger, kaano-ano mo si Rowena?
5: Tatil mo daw, sir, at saka lugar din namin.
8: Taga-Negros ka din? Taga-Negros ka ba?
5: Yung parents ko, sir, pinanganak na ako sa Mindanao.
8: Okay, sige. Ako yung bibiro lang naman ako. Ang tatanong lang naman ako. Sige, ganito, Roger, ha? Roger, ganito, ha? Nakikinig ka sa amin?
5: Yes, sir.
8: Ngayon lang o kahapon lang?
5: Kailangan matagal na, sir, simula nung napunta kayo diyan, before pa naka-ano na ako sa 105.9 92.something dati.
8: 92.3.
6: Sige.
8: Ganito, Roger, ha, ganito. Hindi ako mangangako muna ng laptop sa iyo, no? Hindi ako mangangako. Papadala namin yung 2,000 sa iyo. Hawakan mo siya, yes, muna. Hawakan mo muna siya. Kung gusto mo, ipangpuhunan mo sa sari-sari store. Pakita mo sa amin yung sari-sari store ng misis mo. Pakita mo sa amin yung mga awards ng anak mo. Pagkatapos, yes, tatawagan ka namin ulit.
5: Yes, sir. Thank you, sir.
8: Ang sa akin kasi, yung laptop na ipapagawa mo, hindi ka nakakasiguro din dyan, ano? Kasi gumastos ka man dyan ng panibagong 14 mili, parang bumili ka na ng bago.
6: Tama.
8: Okay? Pero kung magkapagpapakita ka sa amin sa prueba sa mga iyong ikinikwento, tatawag kami sa iyo ulit. Pero ito lang ang sa akin. Sa ngayon, Roger, no, na come on, nakikinig ka sa amin araw-araw, alam ko na kung bakit ka nagpapagal, bakit ka naghihirap. Definitely, para sa mga anak mo, di ba?
5: Opo.
8: Pero, gaano kahirap kumita ng pera ngayon? Sige nga. Gaano kahirap?
5: Araw-araw, sir, natatako.
8: Ano, Roger? Pwede na puputol-putol ka. Go ahead. Gaano kahirap?
5: Mahirap, sir, kasi itong bayaran ko, natatakot ako sa ngayon kasi sobrang taas ng gas. Grabe talaga. Okay naman sana nung umabot ng 70, pero...
9: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: Reception.
13: B1079.
14: Red Horse Beer. Masarap. Suave.
15: Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
16: Time check brought to you by
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime.

0: kinabuhan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balik ang palang,

0: pests dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalungi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na medikalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media. Quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: B1079. Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
0: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me. This is the night. Touch me.

0: Ilaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mars.
1: Oh, wow. Bruno Mars.
0: Before Nothing that, on you.
1: Michael J. Michael Jackson. And Rock With You. Good morning! Magandang, magandang, magandang! Martes na po!
2: Good morning!
1: Anong pecha na, baby girl?
0: September 22, 2026, 94 days to go before Christmas, mga kapatid!
1: Merry Christmas!
0: Kayo naman, di pa nga nagpapasko. Parang ayaw nyo nang dumating.
3: Maligayang Pasko po sa ating lahat.
1: Oh. Ayan, syukran! Good morning! Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para maghatid ng ating mga tampok na balita. Alam kong yan po ang inyong inaabangan sa 105.9 True FM sa ating po programa. Kadami ho ng mga balita, but definitely po ang magandang balita today, baby girl, tayo po ay mga buhay pa. Yan ang pinakamagandang blessing sa lahat. Tayo po'y humihinga pa sa gitna po ng hirap ng buhay, sa gitna po ng mga krisis na ating kinakaharap, tayo po ay humihinga pa at nakatayo pa. At sa mga may trabaho po ngayon, tayo po ay magpasalamat ng lubos dahil tayo ay may mga hanap buhay pa. Amen!
0: Amen! Tamang-tama yan, partner. Kung napapagod ka, abay, may pagpasalamat ka, napapagod ka dahil ibig sabihin may trabaho pa.
1: Alright, so we say, higit sa lahat po, Lord, marami pong salamat muli sa aming pong pag-gising today. Thank you po sa biyayang ito, sa aming pong trabaho. Alagaan niyo po ang aming mga manggagawa sa aming himpilan. Gabayan niyo po kami sa panibago pong araw ng aming pagmimisyon. Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na nahihirapan po sa buhay. Sa lahat po ng mga mag-aaral ngayon, Lord, alagaan niyo po ang aming mga kabataan. Alagaan niyo po ang kanilang mga magulang. Lord, gabayan niyo po kami sa amin pong muli pagharap sa hamon po ng araw na ito. Kayo na pong bahala sa amin. Alagaan po ninyo ang lahat ng amin takapakinig, lalo na po ang mga hikahos at ang mga may karamdaman. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po ang mga leader ng aming bayan. Kayo na pong bahala sa kanila. We trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo pong kagalingan at kabanalan. At muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Kahapon pong ating winner sa pabida ay 2,000 pesos pero kami pinakantabay sa kanyang mga preba, sa kanyang ikinuwento dahil ang kanya pong hiling daw nga po ay maipagawa yung laptop ng kanyang panganay pong anak na nasa senior high school para po sa pag-aaral. Sabi ho namin, sige relax ka lang dyan, 2,000 muna ang ating paunang premyo. Siya po daw ay naghahanap po ng panggastos doon sa motherboard na binabanggit niya para sa laptop. Sabi ko, eh kasi second hand yan, nasira daw kaagad, eh sayang yung kanyang pinambili. Baka naman naka-30,000 ka na dyan, di pa nagagawa yan eh, parang bumili ka na rin ng bago. Alright, sige. So, mga kapatid, today pong ating pabida pa rin ay para po sa ating mga pribadong motorista. Maaga-aga po ito, mga kapatid, ha? Mga private motorist po naman ang ating pong hinahanap today. Ang sa mga nagdaan pong araw, ang ating mga winners po ay hindi para sa kanila ang premyo, para po doon sa kanila mga kaibigan na lubos na nangangailangan. Kaya po, thank you po sa inyong lahat sa mga nagmamalasakit at nagmamahal sa kapwa. Okay? Ito ho muna, bago po natin ihatid ng ating isang iglap sa mga tampok na balita today. Anong paraan, baby girl, para sa ating mga private motorista na makapag-sumite ng kanilang mga entry sa ating pabida sa True FM?
0: Unang-una sa lahat, kung kayo po'y nagmamaneho, utang na loob, huminto po muna kayo sa gilid para hindi po kayo madisgrasya. Bago po kayo mag-video ng inyong sarili, kailangan nga kita po kayo, kita po yung radyo kung saan kayo nakikinig sa amin na nakatutok po sa 105.9 True FM. Ipadala po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM o di kaya po sa aking Facebook page na DJ Chacha. Pwede rin po sa ating Viber hotline 0921-822-2290. Kasama po ang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos or more katulad po nung kahapon at nung mga nakaraang araw pala na umabot po ng 5,000 piso, 10,000 piso. Mamaya po, bago matapos yung ating programa, pipili tayo ng isang lucky private motorist today.
1: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng 13 minutes after 6 o'clock.
2: Good morning, mga kapatid.
1: Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans.
2: Excellent!
1: Puno yan ng mangosteen na may santone, mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Mm. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee! Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Malakihang dagdag singil sa petrolyo ngayong araw po, epektibo na. Presyo po ng diesel, higit 8 pesos po ang dagdag. Halos 5 piso po naman sa presyo po ng gasolina. Ang oil price increase na ito ay posible po daw na umabot hanggang Disyembre, ayon mismo sa kalihim ng Energy Department.
0: Samantala, presyo ng LPG posible ring tumaas sa susunod na buwan. Madadagdagan po ng 10 piso hanggang 25 pesos ang singil sa kada kilo ng LPG. Ayon po yan sa retailers.
1: Pambansang pulisya po na alarma sa social media post ng mga estudyanteng may larawan na meron pong hawak na barel.
0: Samantala, DepEd, DICT at PNP magsasanib puwersa para mapigilan po ang karahasan sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng pagbuo ng Joint Task Force.
1: Mga kapatid, dalawang website po na ginagamit ng mga groomers na hikayatin po ang mga kabataang Pilipinong gumawa ng krimen. Naka-block na po raw ayon sa NTC.
0: Hepe ng Philippine National Police. Sinabing may impluensya ng content mula sa deep dark web ang namaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Pamamaril po nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante kasama ang shooter habang 10 naman ang napaulat na sugatan.
1: Lalaking estudyante po ng Banga National High School pinuri sa kabayanihang ipinamalas matapos manlaban sa suspect na namaril kahit siya ay sugatan. Nagpapagaling po ang bayaning estudyante.
0: NBI naglabas po ng sabina laban sa 3 DPWH District Engineer sa Davao City dahil sa umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control na konektado sa Genesis 88 Construction.
1: Kataas-taasang hukuman, pinag-aralan daw ang house arrest, medical confinement at community supervised release para sa mga person deprived of liberty bilang solusyon sa problema ng overcrowding o siksikan ng mga preso sa kulungan.
0: Pinuno ng Komite ng Enerhiya sa Kongreso dismayado sa kagawaran ng enerhiya dahil nga sa kawalan ng agarang solusyon sa krisis sa kuryente sa Visayas. DOE aminadong walang solusyon.
1: Sa ngayon, kasi po ang kakulangan dyan ng planta ang problema. Samantala po naman, medical leave ni Senador Loren Legarda pinahaba pa hanggang 2 ng Oktubre ngayong taon.
0: Testigo po ng prosecution mula sa Securities and Exchange Commission, ibinulgar. Nakasapi pa rin sa Board of Directors ng negosyo ng kanilang pamilya si VP Sara Duterte mula nang mahalal siya bilang pangalawang pangulo taong 2022 hanggang 2024 kahit ipinagbabawal ng probisyon ng ating konstitusyon.
1: Sa kaugnay po ng balitang yan, Securities and Exchange Commission o SEC inamin na walang natanggap na dokumentong nagpapakita na inilipat ni VP Sara Duterte sa ibang tao ang mga negosyong may kaugnayan sa kanya.
0: Pagpapasa ng Certificate of Candidacy o COC para po sa Barangay at SK Elections tuloy sa susunod na linggo. Ayon po yan sa COMELEC. Maliban na lamang kung may batas na maipasa para po sa pagpapaliba ng PSKE.
1: Meta, posible daw pong obligahin ng Kongreso na kumuha muna ng prangkisa bago makapag-alok ng mga digital platform sa mga Pilipino tulad ng Facebook at Messenger. DICT, pabor sa mas mahigpit na mga panuntunan.
0: Department of Migrant Workers, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa pag-atake po ng mga rebelding Houthi sa Riyadh, Saudi Arabia. Embahada at konsulada nakahandang tumulong sa mga Pinoy sakaling lumala pa ang sitwasyon.
1: Mga Pilipinong at grupong nagkilos protesta para sa paggunita ng 54th na anibersaryo ng martial law kahapon. Matagumpay daw na naipakita ang kanila pong pwersa sa kabila po ng pananakot at paghihigpit ng mga pulis at ng Malacanang.
0: National Privacy Commission o NPC kinumpirma ang data breach o pagkakalantag ng mga pribadong datos sa electronic support system ng LTFRB. Ahensya, nakikipag-ugnayan na sa DICT at CICC para maimbestigahan ang insidente.
1: Mga kapatid, sa mga balita po naman sa Metro Manila, kardagam pong mga kama para sa mga kaso ng leptospirosis ibinigay ng Health Department sa mga pribadong ospital sa Metro Manila.
0: LTO, naglabas po ng show cause order laban sa driver ng van sa Mikawayan, Bulacan na viral ngayon dahil sa panunutok ng baril sa ibang motorista.
1: Samantala po naman sa oras na 6:19 in the morning, sa Luzon, driver ng sasakyan ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija, suspendido ang lisensya ng 10 matapos makita sa isang viral video na nag-counterflow. LTO na discovering paso na rin ang rehistro ng naturang sasakyan.
0: Isang 10-wheeler truck, inararo ang dalawang bahay sa Pagbilao, Quezon, 7, Sugatan.
1: Tatlo naman ang patay sa magkakahiwalay pong aksidente sa kalsada sa Rizal, Bulacan at sa Pangasinan.
0: Batanes, Congressman Ciriaco Gato Jr. pumanaw na po sa edad na 66.
1: At sa Kabisayaan po naman, paggamit ng transparent na bag sa mga paaralan sa Iloilo City Kid na pagkasunduan po ng mga magulang, DepEd Iloilo Division at Iloilo City Police para sa kaligtasan po ito ng mga mag-aaral.
0: Away kalsada sa Cebu City, nauwi po sa tangkang pananaksak. Isang driver ng pick-up ang bumunot ng patalim matapos hamunin ang mga sakay ng motorsiklo. Init ng ulo.
1: Pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa Cebu, sinuspindi dahil pa rin sa pollution dulot ng sunog sa kagubatan sa Indonesia. Air quality ng lungsod masama sa kalusugan.
0: Balita po sa Mindanao, hepe ng TPWH Davao, ipinapasampina ng NBI kaugnay pa rin ang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control at infrastructure projects sa Davao City at Davao del Sur.
1: 5 binata nag-post ng video ng mga bantang mamamaril daw ng mga estudyante. Arestado sa magkakahiwalay pong operasyon sa South Cotabato.
0: Samantala, sa Sultan Kudarat, arestado rin ang isang 13-anyos na nag-post sa social media ng banta ng karahasan sa Kapingkong National High School.
1: At balitang pang-consumer at kalakalan po naman, piso nagsarado po sa 62 pesos and 7 centavos kontra US dollar kahapon.
0: Panibago namang pagtaas po sa interes ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kamba dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra US dollar.
1: At yun nga mga kapatid, panukalang 210 pesos na floor price ng mga hog farmers sa Buhay na Baboy, suportado ng kagawaran ng agrikultura.
0: Philippine Caravel Mangoes patok sa bansang Canada. 250 kahon o 1 metric toneladang shipment ng mangga ang ipinadala po sa Vancouver noong nakaraang linggo. Ito ang pangalawang shipment ng Caravel Mangoes sa bansa mula noong Hunyo.
1: Samahan na yan ng bagoong. Samantala po naman, balita po sa iba yung dagat. Beijing kinumpirma ang pagbisita ng leader ng China na si Xi Jinping sa Amerika ngayong linggo. Ito sa imbitasyon ni US President Donald Trump. Kabilang daw sa mga pag-uusapan ang pagpapatibay ng ugnaya ng dalawang makapangyarihang bansa para sa kapayapaan at pag-unlad.
0: Sound of Music Museum nagbukas na po sa Salzburg, Australia o Austria.
1: Samantala po naman, mga empleyado po ng pamahalaan ng Amerika na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, kakailanganin po ng special authorization para sa kanila pong mga opisyal at na personal na mga lakad patungo po ng Taif at Yanbu dahil pa rin po sa gulong nangyayari ngayon sa Saudi Arabia.
0: Mga media organization na pinagbawalang makapasok sa White House, planong kasuhan ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump dahil sa pag-ban sa kanila.
1: Pabrika po ng tela sa Southern China na sunog, 8 individual patay.
0: Malaking barkong pangkargamento at bangkang pangisda nagsalpukan sa Singapore Strait.
1: Iran, inilatag po naman ang mga kondisyon sa Amerika bago buksan ang pinag-aawayang Strait of Hormuz.
0: Pangulong Donald Trump sinabing nasa deciding mode now, nasa panahon pa ng pagpapasya. Kaugnay pa rin po ng tensyon laban sa Iran habang itinutulak ang pag-uusap sa Qatar.
1: Estados Unidos nag-deport na higit sa 25,000 migrante sa mga bansang hindi naman sila rehistrado. Sa ilalim po ito ng mga palihim na kasunduan sa 35 bansa. Doon ipinapadala ng Amerika ang mga migranteng hindi pa pwedeng ibalik sa kanilang sariling mga bansa.
0: Nanawagan naman po ng katarungan ng Venezuelan national na nasugatan matapos pagbabaralin o pagbabarilin ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE agents habang nagde-deliver sa Texas sa Amerika.
1: At sa ating Sports 5, alas Pilipinas, makakaharap po ang koponan mula Hong Kong mamaya para sa 9th place sa volleyball match matapos pong talunin ang Mongolia sa 3 sets.
0: Mag-uwi naman po ng bronze si Carlos Alvarez sa 77kg traditional mixed martial arts. Bigong makausan sa final si Alvarez pagkatapos po ng semi-match niya sa pambato ng Kazakhstan.
1: Habang meron po naman chance ang makasungkit, mga kapatid, ano ho, ng gintong medalya si Jean-Claude Saklaga para po sa 65kg traditional MMA kung mapapatumba niya si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamaya.
0: Yulo Brothers, pasok rin sa finals ng floor exercise ng men's artistic gymnastics. Sasabak sa floor, vault at parallel bars ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, habang si Eldru ay sasalang po sa horizontal bar at floor exercises.
1: At umabot muli sa quarterfinals ng football ang Pilipinas, nataluman kontra China 5-1. Nakakuha ng sapat na puntos ang Pinay Booters para makapasok sa knockout rounds at makatapat ang bansang Japan.
0: Sa balitang entertainment, Mini Mika sumabak na po sa pagnenegosyo. Inilunsad niya ang sarili niyang activewear at lifestyle brand.
1: Korean superstars na sina Ji Chang-wook at Son Ye-jin, mapusok ang mga eksena sa bagong K-drama na The Scandal.
0: Uy, star for all seasons Vilma Santos tila unbothered kahit na hindi kasali sa bagong batch ng national artists.
1: At yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mga detalye kasama yan sa ating inyong inaabangan na pagbabalik po naman ng News 5!
2: True Philo at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo.
4: Para bigyan ng mukha ang balita,
5: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
6: Walang kulay, walang kinakampihan.
9: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
6: At wala rin inaatrasan.
10: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
11: Para sa ilang lugar dito sa
12: Lumangoy.
6: Susugod sa bagyo.
13: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
6: At anumang dilubyo.
14: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
6: Balita man sa lansangan,
15: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
6: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
16: Oh, Yulo
17: fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
6: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bogisancho po.
21: Ben Taninti po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halimbawa

0: balik-balikan, mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Mga kapatid, oras muna tayo. It is now 6:28. Ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing po sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, at pwedeng-pwede rin po sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 09 313-2871. Available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At eto na nga tayo, ready na ulit tayo sa mas detalyadong bugso po ng mga balita ngayong Martes.
0: Baby girl, mamaya ang dami ho natin mga panayam at mga diskusyon sa mga isyong pambayan. Doon po sa mga nakaabang sa impeachment trial, maganda pag-usapan din po itong binabanggit po na umano'y paglabag sa probisyon ng ating saligang batas. Pero ang sabi ho ng mga DDS, sana all. Sana all daw po nasunod.
3: Sana all.
0: Talaga naman. Good morning! Kayo man po ay ano ha, apolitical o talagang nakatutok sa mga isyong pampolitikal. Sa lahat po ng mga uri manggagawa, mabuhay!
4: Mabuhay ka!
0: Ito ang News 5 sa 105.9 2FM at maging sa RPTV sa 1PH TV5 at maging sa 2FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, nagkatensyon ang mga pulis at rallyista sa ginawa pong rally kasabay nga ng deklarasyon ng martial law. Ito po ay martial law anniversary commemoration. Isa sa pinagmulan po ng gulo ang lalaking dinampot ng mga pulis matapos mahuli sa aktong nag-spray paint sa Center Island ng Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. Pero habang inaaresto ay pumagitna ang mga kasamahan ng lalaki para pigilan po ang pag-aresto. Dito po tumaas ang tensyon pero humupa rin matapos po makiusap ang mga leader ng mga rallyista sa mga pulis. Bukod sa anibersaryo po ng martial law, ito rin ang unang anibersaryo ng Trillion Peso March kontra katiwalian. Kaya mas mahigpit ang pagbabantay ng PMP na nag-deploy rin ng mga container vans at barbed wire, particular po sa palibot ng Malacanang. Tingin ng mga progresibong grupo, tila po overkill na naman ito. Pero naninigan po ang Manila City Police na maximum tolerance ang kanila pong ipinatupad.
2: Samantala, bubuo naman po ng Joint Task Force ang DepEd kasama po ang DICT at PNP para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, whole of government approach ang gagawing Joint School Safety Task Force, katuwang po ang PNP at DICT. Pinag-aaralan nila ang ibang polisiya katulad po ng posibleng pagbabawal ng cellphone sa mismong mga paaralan.
5: 3 weeks ago, nagkaroon na po kami ng meeting with CICC, and precisely the purpose of that meeting is to form sort of a task force, no?
0: Mm-mm.
5: So that kami ho, wala naman ho kaming expertise man ng PED pagdating ho sa ganitong bagay. The most that we can get is really the information so that we can flag, no? Immediately we can flag, ma-identify yung mga bata na maaaring ma-involve dito.
2: Yan nga po ang tinig ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma.
0: Sa ibang balita po naman, nagtataka raw ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kung bakit siya ang tinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon sa kampo ni Romualdez, paano magiging mastermind ang mambabatas kung ginawa lamang daw nito ang kanyang trabaho bilang House Speaker na siguraduhin mapupondohan ang mga proyekto? Kung sangkot daw ang mambabatas, dapat daw sabit din ng Senado. Tila malakas din daw ang prejudgment kay Romualdez habang nanatiling at large ang kanyang mga kapwa-akusado, kabilang dito si dating Congressman Saldico na nagsasabing siya nga naman daw ang mastermind.
2: Sa iba pang balita, na-discovery naman po sa impeachment trial kahapon ni Vice President Sara Duterte na may mga negosyo pa ring hawak ang vice-presidente kahit nakaupo na siya bilang ikalawang pangulo ng bansa. Pinaisa-isa sa testigo mula po sa Security and Exchange Commission na si Gerardo del Rosario ang business interest ni VP Sara. Ibinangga po yan mula sa mga nakalista sa SALN ang bise mula 2007 hanggang 2025. Kabilang po dyan ang Metro City Chow Foods Corporation. Lumalabas ng miyembro siya ng Board of Directors at Executive Committee nito hanggang taong 2025 kung kailan vice-presidente na siya. Ayon pa kay Del Rosario, bawal po yan. Alinsunod sa ating saligang batas. Pakinggan po natin ang bahagi ng mga salaysay sa paglilitis na nangyari kahapon.
4: Pwede po ba ng isang vice-presidente kapag nanumpa na siya ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
6: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
7: I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it.
8: Mayroon po tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kailang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin pag ipapahintulot ng konstitusyon, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho.
2: Dito na nga kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo si VP Sara at ang depensa. Ang giit niya, bakit hindi nag-divest ang vice-presidente kahit abogado siya at ang asawa niya at alam nilang bawal na may business interest siya kahit nasa posisyon na ito.
9: Si VP Sara ay abogado. Si Attorney Hans Carpio ay abogado. Wala man lang ni isa sa kanila na kapag-advise sa kanya na VP, kailangan mo mag-divest. Kasi bawal yan. Sa legal team ni VP Sara nung siya tumakbo bilang VP noong 2022, wala. Pero what do you think, if you were the lawyer at that time of VP Sara, what would you advise her?
6: We don't think it is appropriate to answer hypothetical questions at this point. We ask the presiding officer to please settle the matter, Your Honor, as we have been often reminded not to tackle conclusions of law.
2: Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo at Defense Counsel Attorney Justine Gular.
0: Samantala, tuloy po naman daw ang filing ng Certificate of Candidacy para po sa barangay at SK elections sa para po nga sa halalan sa Nobyembre 2. Ayon sa COMELEC, magsisimula ang filing ng COC sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 5. Magugunita ang gustong iurong ng mga mambabatas ang eleksyon sa 2028 pa. Pero gate ng COMELEC, tuloy ang original na schedule ng filing hanggat hindi nababago ang petsa ng eleksyon sa pamamagitan ng amyenda sa batas. FM. Mga kapatid, sa mga panahong ito, tandaan po natin ha, kapag may reset ang ating doktor, alam nyo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
2: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: O eto po, sa mga tatay, mga nanay, mga lolo't lola, o maging sa mga tulad ni Chacha, ha? Reseta sa high blood, piliin ang world class.
2: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
0: Kapag po may reset ang ating mga doktor, piliin po lamang ang wala nang iba, world class. Piliin ang Rhea Generics.
2: World class mga kapatid, dahil gawa po yan ng world class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At muli pong ating laging paalaala, dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. At muli po, nagbibigay pugay ang Rhea Generics sa mga world class na mga manggagawang Pilipino mabuhay. Rhea Generics, salamat ng marami! Ilang pang mga balita susunod na.
10: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
11: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap nakita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito,
2: sanang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang.

0: bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: Sa ating mga private motorist, kayo po aming hinahanap para po sa ating pabida sa True FM, baby girl.
3: Nako, kung kahapon po, mga pampublikong drivers ang hinanap. Ngayon, kung ikaw ay nagmamaneho, naghahatid po sa inyong anak sa eskwelahan, papasok ng trabaho, di kaya maghahatid sa inyong misi sa kanyang trabaho, saan man po ang lakad ninyo, basta pribadong motorista po kayo na nakatutok sa 105.9 True FM sa radyo mismo, magpadala lamang po kayo ng video sa amin, kita ang inyong sarili, kita mismo ang radyo ninyo, at isend po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM, o di kaya po sa Viber Hotline 0921-822-2290 for a chance to win 2,000 pesos o kaya higit pa.
2: Alright, so sa mga ka-broom-broom, good morning, paramdam na kayo, importante condition lagi ah. Hindi lang inyong minamaneho, kundi mismo kayo, parang si Buboy Romero lang at si Kuya Samson Go, laging condition yan ha. Sabi ni Mary Jane, good morning daw, hindi sinasabihan ng ganire. Excuse me, Kuya, ganito ka ba? Bigo na naman, eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Pagsikto! Bravo! Good supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Good supplement for men. Ang bagsik mo!
4: Bro, mapapa! Bravo! Katalaga!
2: Gising na, baby girl, ang mga tagahanga mo, itong si Darly tsaka si Dr. Rolly Esteban, ha? Hangang-hanga daw sa'yo. Hindi ko malaman kung bakit. Ang aboy mabibili sa Mercury Drug sa Watson's 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hindi pa nila ako nakita nagsasayaw nun ha.
2: Eh, si Chacha,
3: boses pa lang naririnig nyo mga bossing ha.
2: Naman talaga, di ba?
5: Sinasabi ko sa inyo. May mga alaga kayong addict eh.
3: Sayang di kayo umabot ng Christmas party namin dati.
2: Alright, sige. Mga kapatid, mga ka-Bravo, good morning ha. Vroom-vroom tayo dyan. Be eyes on. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
3: Nanutok daw ng baril sa mga motorista ang isang driver dyan po sa May Kawayan sa Bulacan. E paano? Pagka traffic, tapos nakita mo yung kalsada, baku-baku, lahat mainit ang ulo. Ito nga, nangyari po yan sa bahagi ng MacArthur Highway. Sinundan pa ng uploader ang armadong driver kung saan nakita rin ang delikadong pagmamaniobra ng van. Nakarating na po sa tanggapan ng Land Transportation Office. Agad namang inisyuhan ng show cause order ang driver ng van. Inimbitahan po ang driver sa tanggapan ng LTO sa Quezon City sa September 25 para makapagpaliwanag. Bukod po sa panunutok ng baril sa mga motorita o motorista, kita rin daw na hindi naka-seatbelt ang driver. Isinailalim na sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver.
2: Yang kalsadang yan, ano yan? Yan ba ay National Road?
3: National Road, MacArthur Highway yan eh. And yan ay paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit din na nasisira. Nakita ko yan over the weekend. Ang lala na naman ng pagkakabako ng kalsada dyan.
2: Sa Bulacan yan?
3: Sa Bulacan, sa May Kawayan.
2: Yung sa Bulacan, yung nagnanakaw sa inyo, binigyan lang kayo ng mga school supplies, tuwan-tuwa na kayo. Nauwi na po naman sa tangkang pananaksak ang away kalsada sa lungsod ng Cebu. Sa video, kitang tila po hinahamon ng driver ng pickup ang mga sakay na motorsiklo. Sa ilang saglit pa, bumunod po ng patalim ang driver ng pickup at inambahan ng saksak ang backride ng motorsiklo. Nakaiwas po ang lalaki. Naghabulan pa ang dalawa hanggang sa mamagitan po ang mga pulis. Lumalabas na nagkaalitan ang mga motorista dahil sa hindi raw pina-overtake ng motorsiklo ang pickup. Nagkaayos po sa bandang huli ang magkabilang panig. Inisyon na rin po ng show cause order ng LTO Central Visayas ang dalawa pong mainit ang ulong tsuper.
3: Oo nga, init ng ulo. Ito naman po mga kapatid. Nasa gasaan ng SUV ang mag-asawang American National at Pinay sa General Maximum Avenue sa Cebu City. Nakaladkad po sa gilid ng kalsadang mag-asawa ng tumbuki ng sasakyan. Naisugod sa ospital ang mag-asawa pero patay po ang Pinay. Aray ko po. Ang kwento ng kanyang mister, binalikan lamang nila ang lugar kung saan nila unang nagkita. 2 taon na po ang nakararaan. Pauwi na sanang mag-asawa nang mangyari po ang aksidente. Naghihintay na lang daw sana ng visa approval ang Pinay para sa Amerika na manirahan.

0: Dalawa, sumuko na pong nakasagasang driver na positibo sa alcohol test.
1: Naku po naman, ano ba yan? Hindi yan aksidente, kapabayaan po iyan ha. Inararo po naman ng truck sa anim na sasakyan sa Dumangas, Iloilo. Sa kuha nga po ng CCTV, nagdurudiritso ang truck na sumalpok sa e-bike, motor at mga SUV sa harapan nito. Sa isa pang video ay kitang nayupi ang harapan ng kasalubong nitong sasakyan at ayon sa investigasyon na walang daw ng preno ang truck. Inaalam pa kung ilan ang nasaktan sa insidente. Hawak na ng pulis ang truck driver na harap sa napakaraming reklamo.
0: Grabe, delikado yun. Patuloy naman pong nakararanas ng delikado ring kalidad ng hangin ng Metro Cebu. Halos hindi na nga po maaninag ang mga gusali dahil sa maduming hangin doon. Tinatakay ng hanging habagat ang haze mula po Indonesia papuntang Visayas at Mindanao. Paalala po ng mga eksperto, mapanganib ang hangin sa Metro Cebu, lalo na po sa mga may sakit sa puso at sa baga. Kaya naman pinagsusuot ng face mask ang mga residente doon. Ayon po sa Indonesian officials, hindi pa rin naapula ang forest fire sa kanilang lugar.
1: At muli po, para sa mga nasa construction business, maganda umaga po sa inyo, ha? Kayo po ang haligi din ng ating ekonomiya sa gitna din po ng hirap ng buhay. Alam namin na marami nagtitipid sa inyo, pero tandaan ha,
2: mabuhay
1: sa pagtitipid,
2: ka.
1: Kadalasan nauuwi ka sa substandard na mga produkto at substandard na gawa. Ako ha, hello, kayo ha. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay light steel frames, dito ka na sa Jaya Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa ating kisame at dingding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at bipo, sabihin ka agad, sir, ma'am, boss, ate, ito ang gusto ko, wala nang iba. Jaya Max, meron ba kayo? Pag wala, aalis na ako. Jaya Max Light Steel Frames, mabibili yan sa Humphrey Construction Supply. Doon po naman sa Panay, sa Kapis. Ayun o, ay talaga naman, thank you ha. Thank you. Humphrey Construction Supply, sa Panay, sa Kapis. Nakita mo sila, hawak pa yung ano, tarpulin, no? Thank you ha. Madamong salamat din ha. Sa Girasol Construction Supply, doon po naman sa Pontevedra, sa Kapis. Ay, thank you rin. Girasol Construction Supply sa Pontevedra, sa Kapis. At ang Jaya Max ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Muli po, thank you very much. At maganda umaga po sa ating mga kaibigan dyan sa DN Group of Companies. Kay Sir Johnny Nang, kay Bossing at sa kanyang may bahay. At kay Ma'am Donna, ganda umaga po. Sir Ray at Chet Monson, good morning din. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, magpa-full tank na ba? Tapos na nga pala. Nagpa-full tank ba kayo? Kasi nga po, today, Tuesday po, epektibo na ang big-time oil price increase. Sa aprobado po ng DOE na price adjustment, maaari daw pong taasan ng mga oil company ang singil sa diesel ng higit 8 piso at 80 centimos lamang. Nasa 4 ho naman, 4.80 raw po ang maximum para po sa gasolina. At lagpas naman 6 pesos po para po sa kerosene. Ito'y hindi nalalayo sa inanunsyo pong dagdag singil ng Shell, bagamat hinati ang pagpapatupad ng price increase sa diesel. Nasa 7 pesos and 80 centavos per liter po lamang ang dagdag singil sa diesel ng Shell ngayong araw. At sa Miyerkules na ho naman, ipapatong ang natitirang piso. Ganun din ang pagtaas po ng presyo ng langis ay bunsod pa rin ng gera sa gitnang silangan na sinimula ni Donald Trump.
0: Samantala, kaugnay ng balita, sinabi po ng LTFRB na pinag-aaralan na nito ang mga petisyon para po sa taas pasahe, lalo't sumipa na naman ang presyo ng langis. Unang naghain ng pisto ng petisyon para sa 10 pisong taas pasahe, habang nasa 2 piso naman po ang hiling ng manibela. Sa programang ito, sinabi ni LTFRB Acting Chairperson Attorney Greg Pua na magsusumiti sila ng rekomendasyon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez pagdating ng Oktubre. Inaasahang agad po itong maaprubahan at maipatutupad pagdating naman sa pagpapatupad ng provisional o pansamantalang taas pasahe. Sinabi ni Pua na kasama rin sa kinukonsidera nila ang taas pasahing inaprubahan noong Marso.
2: yung isang tinitignan po namin kung in addition to what was decided last March is mag-additional pa po ng certain amount as a provisional increase naman po pending the final determination of the petition filed by Piston and Manivela.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Greg Pua, acting chairperson ng LTFRB.
1: Nagbabala po naman ang grupo ng supermarket operators tungkol sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin dahil sa patong-patong na dahilan. Sa programang ito, sinabi po ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa na meron ng ibang mga produktong nagtaas. Anya, nagsabay-sabay ang epekto ng gera sa gitnang silangan, pagsirit po ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso. Nagkataon din daw na sumabay ang dagdag sahod sa Metro Manila. Kaya kahit na hindi magtataas ng presyo ang manufacturers, posible ho naman daw na ang retailer nga ang siyang magdesisyon na magtaas presyo. Pero paliwanag niya, maingat po naman ang ginagawang pagtaas sa presyo.
3: This is a man-made decision na hindi to ano no. Oh. Hindi to galing sa external factors no. Tinataas siguro muna yung mga items which are catering to the premium market, which means bigger sizes. So, hindi porke itong brand ay nagtaas ng presyo, lahat ng kanyang sizes ay magtataas by the same level. Maaring hindi na itaas yung mga pangmasa eh. No? Tapos, yung sachet pack, hindi na itataas muna, pero yung bigger packs, bigger sizes, mga gallon size, no? Ayun, per kilo size, yun ang tinaas muna.
1: At mga kapatid, sabi din po niya, yung pong mga sardinas, yung noodles, yan po most likely nga hindi pa tumataas. Pero yung iba, nagtaasan na at ramdam na po yan ng mga mamimili. Ang iba nga daw po, nagbabago na po ng mga brand, yung mga mamahalin, doon ka naman sa segunda. Alright, ako nga mismo
0: kagaya
1: eh.
0: Kagaya mo, sabi mo nga, yung sabon mo, doon ka na sa mas mura kasi pareho ka mong sabon naman iyon.
1: Okay, dati-rati po, sabon ko'y panligo, ngayon sabon na panlaba.
0: Oo, baka siguro yung sabon mo sa katawan, yun na rin ang sabon mo sa buhok mo? Oo.
1: Ay, nakita mo naman,
0: Mabango pa rin naman.
1: Mabango rin.
0: Oo, mabango, mabango pa rin naman.
1: Para kong kinula. Amoy bagong kula. Okay ba, Direk?
4: Tatandaan mo.
1: Ay, Mr. Clean.
0: Hindi, speed tayo. Oo. Ha? Bigyan kita. Gusto mo detergent?
1: Oh. Mr. Clean tayo.
0: Oo. Okay. Mr. Clean ang gamit mo. Sa katawan.
1: Yan po ang tinig ni Stephen Kuwa, ang presidente po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Ano ang sabi nung nag-translate sa atin sa sign language?
0: Oo, yung parang kang kinula. Paano yung parang kinula?
1: Ang gamot ko na panligo... ay
0: anong gamot?
1: Pinalitan
0: ang gamit?
1: Ko, I'm sorry.
0: Hindi ang gamot.
1: Ang sabon
0: ang gamit,
1: ko na panligo ay akin ang pinalitan ng sabon na panlaba. At ang amoy naman ay amoy bagong kula. Thank you.
0: Ikaw nililito mo na naman kami sa gitna ng broadcast eh. Ganun pala yung amoy ng pangkula. Ayong ganun yung muestra niya. Ganun, umamoy ka sa loob.
1: Akala ko may ganun. Okay.
0: Nagsimula ka dun sa mataas na presyo ng bilihin. Ikaw
1: smile talaga. Naman kayo guys. Masyado tayong seryoso. And dami natin problema.
0: Oh sige. Bumibili ka pa naman ng toothpaste. Hindi mo kasi masunod yung sinabi ng DTI sa
1: asin
0: atin
1: noon.
0: Oo.
1: Asin.
0: Once a day
1: na lang ako mag-toothpaste.
0: Oo. Asin. Ayun, yan si Ted Filon. Kita mo naman. Matipid.
1: Yan ang payo ng DTI eh. Mag-asin daw ho tayo. Anak ka ng buhay ka pa. Sige.
0: Sa iba pang balita mga kapatid, lumikha na po ang Senado ng Special Committee kung saan isusulong ang mga panukalang maaaring tumugon sa mga issue po sa ating ekonomiya. Sa ilalim ng isang resolusyon, inilikha po ang Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth or RISE Ad Hoc Committee. Uy, bagong committee na naman. Pag-aaralan ito mga issue katulad po ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya, ang tumataas na cost of living at humihinang purchasing power ng mga Pinoy. Talaga? At magsusulong ng pangmatagalang solusyon. Natukoy rin po ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin bilang problema na nagpapabigat sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilyang Pilipino.
1: Samantala po naman, pinuna ng ilang mambabatas ang issue ng kuryente sa Kabisayaan at Mindanao sa gitna po ng manipis na supply sa Kamara. Kinwestiyon ang DOE ang madalas pong pagtaas ng pagtaas sa red at yellow alert sa Visayas grid dahil pa rin po sa usapin ng supply. Napuno na rin po kung bakit hindi kaya ng Mindanao grid na punan ang pagkukulang po sa Kabisayaan at bakit po hindi agad ipinapadala ang sobrang kuryente sa Luzon bilang suporta. Paliwanag po ng DOE, may limitasyon daw ang transfer capacity mula sa Luzon grid, habang issue ho naman ang sabay-sabay na outage sa mga planta po sa Mindanao. Sa Senado, pinuno din po ang pagsirit ng presyo ng kuryente sa spot market sa Kabisayaan at Mindanao, kaya't isinusulong na magkaroon daw ng investigasyon sa sitwasyon ng kuryente. Maganda yan, investigasyon na totoo, hindi yung investigasyon kikita lang sila. Mga kapatid, tamang oras ngayon, ganap ng 5 minutes before 7 o'clock.
0: Sa mga balita po sa labas ng bansa, sa gitna pa rin po ng tensyon sa Middle East, sinabi ni US President Donald Trump na pumasok na raw ito sa mabigat na desisyon sa gera kontra Iran. Ayon po kay Donald Trump, asahan daw na malaki ang posibleng maging epekto nito sa Tehran kung sakaling hanggang ngayon ay hindi pa rin mauwi sa kasunduan ng panibagong serye ng negosasyon. Komandang Iran na nagpahiwatig po ang Amerika sa ilang bansa sa gitnang silangan ng desisyon nitong ipagpatuloy ang pag-atake sa Iran. Sa hiwalay na pahayag naman, kinumpirma ng Foreign Ministry ng Qatar na patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan nito sa Washington at Tehran sa pag-asang maisa sa katuparan ang usaping pangkapayapaan.
1: Kinumpirma po naman ng ilang news outlets sa Amerika na sasampahan nila ng reklamo ang Trump administration bunsod ng desisyon nitong pagbawalan ang kanila pong mga media organization na mag-cover sa White House. Kabilang po sa inaasahang magsasampa po ng kaukulang demanda. Apo, at reklamo ang mga news outfit na CNN, MS Now at Politico. Gate nila, paglabag daw yan sa usapin po ng press access sa ilalim po ng First Amendment. Nangyari yan itong weekend matapos hindi papasukin ang nasabing news group sa White House sa utos ni Donald.
0: Samantala, 8 po ang kumpirmadong patay habang isang naitalang sugatan matapos masunog ang pagawaan po ng tela dyan sa China. Nangyari po yan itong Linggo sa lalawigan po ng Guangdong. Sa ilang kuha, kita ang makapal na usok na bumalot sa nasabing establishmento. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng sunog.
1: Habang kinundinahu naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang insidente na pamamaril sa labas po ng isang simbahan o sa sampahan ng mga Hudyo sa Ontario. At ayon sa report, isa ang naitalang sugatan sa gun violence. Pawang police officer ang nasaktan sa naturang pangyayari. Sa ngayon po'y mas pinaghigpit na ang seguridad sa lugar na pinangyarihan po na pamamaril. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng nasabing namaril.
0: Nagbanggaan naman po ang isang Chinese fishing boat at cargo vessel sa karagatang sakop ng Singapore. Nangyari naman yan itong Webes matapos magsalubong sa parehong rutang bangka at barko. Sa lakas ng impact, nabalahaw po mga mangiisdang Chinese. Wala namang naitalang sugatan sa banggaan ng Singapore Strait. Ay itinuturing bilang isa sa tinaguri ang world's busiest maritime choke point sa mundo dahil makitid ang lagusan na dinadaanan ng napakaraming barko.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 3 minutes before 7 o'clock ngayon. Sa mga fans pa rin po ni Nanay Christy, ito ng ating entertainment news. Ibigay mo na, baby girl!
0: Tila unbothered ang star for Orla for all seasons na si Miss Vilma Santos kahit hindi nga kasali sa bago pong batch ng National Artist. Ayon kay Ate V, kung para raw sa kanyang pagiging National Artist, makukuha niya ito. Kung hindi ay it's fine with her. Pagdating daw sa usapin ng National Artist, may mga bagay raw na nangyayari na below the belt. Hindi na raw kailangang patulan pa ang mga ito. Gusto na lamang daw niyang i-prioritize ang kanyang pamilya, kalusugan ng kanyang loved ones at proteksyon ng kanyang peace. Kasi nga, she's now 72 years old.
1: Ayun, oo nga. Peace be with you.
0: And also with you.
1: Dapat din, dito sa impeachment, meron tayong award rin.
0: Ano?
1: National Arte.
0: National Arte Award.
4: Yes. Walang iisa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Ayun na nga.
1: Nagsalita na po ang singer na si Laika Gairanod matapos siyang maging usap-usapan online dahil sa sinuportahan niya sa politika. Viral ngayon si Laika dahil sa kanta niya noon na maari ng mangarap na binuhay ngayon ng netizens. Kasabay niyan, binatikos siya ng netizens dahil sa umano'y pagsuporta noon sa Unity Team. Tanong niya sa mga basher, bakit daw ba siya pinakikialaman? Dagdag pa ng singer, wala raw siyang kailangang patunayan sa kanila. Nagsikap lamang daw siya magtrabaho para sa kanyang pamilya. Oo naman, huwag mong pansinin yan.
0: Oo.
1: Okay?
0: Oo. Abi na siya kasi supporter siya ng Unity Team.
1: Ah. Okay lang yun.
0: Oo.
1: Basta magtanda ka na, ha?
0: Ayun, matuto na, ano. Okay. O, ito.
1: Sige, paalam ka na.
0: Ay, oo nga. Kasi nga po, eksakto, alas 7 na ng umaga. Yung kanta na yan ay ngayon, sandamakmak sa IG at FB feed natin na hindi ko alam bakit. Bagong dance craze ba ito? Ah, okay. O sige, sa ating mga kapatid dito po sa TV5. O yeah, sa mga...
1: Wala namang ano dun.
0: Ale,
1: wala namang...
0: masama. Sa pagiging...
1: Sa kantang maari ng mangarap.
0: Pwede kang mangarap. Oo, oo.
5: Ayan, ang no? Pangarap nyo
0: ay
5: pangarap ko.
0: O diba, hanggang ngayon, pangarap pa rin yung 20 pesos per kilo na bigas. O siya, kayo eh, ang titigas ng ulo nyo. Mga kapatid, eksakto, alas 7 nga po ng umaga, bago po tayo magpaalam. Dito po siya at, ayun no, narinig nyo? Kahit na naka-off mic nito, sinasabi niya, hindi ako na nagkulang sa pangangaral sa inyo. Oo nga, inaraw-araw kayo nito noon eh. Di ba inaraw-araw mo?
1: Kayo ang nagpakalat ng golden era, golden years. Yan ang kapala nyo.
0: Yun na. Sige. O sige, eksakto alas 7 ng umaga ang oras muna mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Sa ating po mga kapatid dito sa TV5, kami po ni Manong Ted ay hanggang alas 10 pa po ng umaga. Pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At syempre kami po inapapakinggan sa 105.9 True FM. Sa mga private motorists na nagmamaneho po ngayon, pwede kayong sumali ha sa ating pabida sa True FM for a chance to win 2,000 pesos or more. Ibalik na natin sa ating mga kapatid dito sa Frontline sa umaga. See you all tomorrow, Wednesday na bukas. So paano? Eto na tayo. Balik tayo sa ating showbiz balita. Isa ng negosyante ngayon, si SB19 member Stel. Binuksan na po ang gym sa Quezon City kung saan isa po si Stel sa may-ari. Naunang ibinahagi ni Stel na passion niya ngayon ng fitness. Nagsimula raw ang interest niya dyan noong nakaraang taon pa. Para kay Stel, mukhang magiging lifelong lifestyle niya ang parating pag-workout. Very proud naman ang mga 18s sa bagong achievement na ito.
1: Sino ang kanyang favorite na superhero?
0: Si Stel?
1: Oh.
0: Sino?
1: Ha?
0: Si Stel? Sino? Whoa!
1: Si Superman.
0: Bakit? Bakit?
1: Hina mo naman. Because whoa! Superman is the man of Stel.
0: Ay, ka talaga. Pang-Biyernes yung mga baon mong joke.
6: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang seryoso natin.
1: Tama ba, Aaron?
6: Pati di sa serious topic.
1: Man of Stel. Si Superman.
0: Yun pala. Thank you po for the new info.
1: Okay.
0: Isang katawa alam na pala namin ngayon. Sige.
1: Okay.
0: Sige, ikaw na ulit. May isang magne-negosyo.
1: Sumabak na rin po sa magne-negosyo si Bini Mika. Inilunsad po ni Mika ang kanyang sariling activewear naman at lifestyle brand. Kwento po ng Bini member, nagsimula siyang buuin ang konseptong ito noong pong 2025. Gusto niya raw po kasing talagang maging leading activewear brand sa Pilipinas at sa buong mundo bukod dito. Gusto rin po daw magtayo ni Mika ng isang wellness studio. Ayun.
0: Okay. Congrats, Bini Mika. Okay. Si Mika yung pula ang buhok, ha? Pasensya na kayo kasi alam mo naman yung Bini, hindi ba? Yung Bini, na grupo.
1: Abay, idol ko yan.
7: Si paring Bini.
0: Ano ang kanta na favorite mo ng Bini?
1: Hindi nga eh, si Pero nag-retire na eh. Si Bini Laguesma.
0: Iba yun! Iba! Kasi nagulat siya kung sino yung Bini. Siya yung nakapula doon. Sige, ito naman. Mapusok naman ang mga eksena ng Korean...
1: Mga ano ba yan? Mga
0: girl group.
1: Beauty pageant.
0: Hindi!
1: binibining ano, ganun?
0: Hindi. Pinoy girl group ito.
1: Ah, okay. Para yes. silang ano, SB19.
0: Yes. Pero, sila naman ay mga babae. At sikat sa buong mundo. Ayan. Ito naman. Ayan ha. Pasensya na po kayo kasi nga araw-araw ang pinanonood nito ay impeachment. Pero itanong nyo sa kanya ang pangalan ng lahat ng nasa impeachment. Kabisado mo. Pati yung unang impeachment pa. Alam mo pa. Oh, ito. Mapusok po ang mga eksena ng Korean superstar na sina Ji Chang-wook at Son Ye-jin sa bagong K-drama na The Scandal. Uys. Kwento nga po ng notorious playboy sa Joseon era at isang noble woman. Ang setting ng serya ay noong panahong wala pa masyadong karapatan ang mga kababaihan. Ang si Ye-jin na realize niyang thankful siya na mapanganak sa modern era dahil sa role po dito. May message din siya para sa mga Pinay. Hanapin nyo ang sarili nyong landas at magpatuloy ng may determinasyon.
1: Syukran.
0: And syukran.
1: Mga kapatid, Manong Toots, eto na. Ang agang gumising, honey, vroom vroom, Dr. Rolly Esteban.
0: Ikaw naman. Ikaw na nga nagsabi sa akin dati kung ba't maaga nagigising ang mga senior. Yes. Good morning po.
1: Sa atin po naman Sports 5, dinala po ng Pinoy mixed martial artist na si Carlos Alvarez ang ikalawang medalya ng bansa sa Asian Games. Mag-uwi ng bronze si Alvarez sa men's traditional up to 77 kilogram division. Natalo kay Yerking Gali Burkutalin si Alvarez via technical knockout sa semifinals. Sa kabila nito, may chance siyang maibawi ng kabarong si Jean-Claude Saclag sa men's traditional up to 65 kilogram division. Pasok sa gold medal match si Saclag matapos ang unanimous decision na kanyang panalo kontra ho naman sa home bet na si Daisuke Murayama sa semis. Makakaharap niya sa gold medal match mamaya po ang pambato ng Tajikistan na si Otabek Rajavuk.
0: Samantala, pinangunahan po ng Yulo Brothers ang ratsyada ng Team Pilipinas sa Men's Artistic Gymnastic Events ng Asian Games. Pasok po sa final ng floor exercise parallel bars at vault si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. First place si Kaloy sa pet event niyang floor exercise sa score po na 14.600. Pang-anim naman po siya sa parallel bars at pampito sa vault matapos ang qualification round. Sa floor exercise at horizontal bar naman umabante ang nakababata niyang kapatid na si Carl Eldrew. Pang-apat po sa floor at pang-siyam sa horizontal bar si Eldrew. Si Eldrew ang may pinakamataas na all-around points para sa Pilipinas sa likod po ng 77.264. Lalaban naman po para sa finals ng vault si Miguel Besana matapos ang 4th place finish sa qualifiers. Bukod po dito, makakasama ng tatlo sina Zachary Nunez at Ace De Leon sa finals ng team event. Pang-anim ang Pilipinas dyan matapos po ang total points sa 232.93 points. Nakatakda po ang team finals sa Miyerkules, September 23. Sa Webes naman po, September 24 ang floor exercise at September 25 ang vault, horizontal at parallel bars.
1: Gagaling ito mga batang ito, ano?
0: Husay, grabe. Ang hirap yan, ha? Kailangan, ano yan, matindi ang core mo dyan.
1: Yung upper...
0: upper body mo, malakas.
1: Kayang-kaya ni Andrew yan.
0: Si Andrew pa. Mamaya ha, pababa, try mo nga yung...
1: Takob po naman ang Philippine Women's Football Team sa China sa huling group stage game ng Asian Games. Final score, 5-1. Tanging si Sky Leach lamang ang naka-score para sa Pilipinas sa 65th minute. Pumasok po ang Pilipinas sa laro na selyado po ang pwesto sa quarterfinals. Tinapos nila ang eliminations bilang third seed sa Group G.
0: Samantala, walang talo ang Gilas Pilipinas sa 3x3 men sa unang araw po ng kampanya sa Asian Games. Tinalo ng Gilas ang Sri Lanka 21-12. Nanguna po si Nika Baniero matapos ang 8 puntos. Bago yan, pinatoob din ng Pinas ang powerhouse Mongolia 19-12. Nagpakawala po ng 81 run ang Pilipinas sa gitna ng laban para tuluyan ng makalayo. Target po ng Pinas na ma-sweep ang Pool A kontra Kazakhstan bukas araw po ng Miyerkules.
1: Bilang ito po naman, pinasag po ni swimmer Kyla Sanchez ang national record sa 50-meter backstroke. dalawang ulit itong ginawa ni Sanchez. Una pong hits matapos magtala ng 28.24 seconds. Nalampasan niya ulit ang oras na yan sa final matapos po namang magtala ng 28.19 seconds. Bago lumaban ngayong araw, hawak na rin po ni Sanchez ang record na 28.47 seconds na itala niya ito sa Southeast Asian Games noong isang taon. Sa kabila niyan, good for fifth place ho lamang ang oras ni Sanchez. Kaganon, pansampu naman ang kakampi niyang si Thea Salvino sa record ng 29.02 seconds. Ginto sa event si Letian Wan ng China matapos ang 27.47 seconds. Ah, ganon sa atin ang bilis na. Oo, pero ano pa rin nang mabagal pa rin kumbaga sa international standard.
0: Oo, kumbaga mabilis na pero may ibibilis pa yung iba.
1: Oo.
0: Oo, ayun o, oh, ang hirap kaya niyan.
1: Backstroke, oh. Correct. Alam mo, yung mga ano natin dyan, mga nandidiyan sa ano.
0: Saan?
1: Mahuhusay galing, oh, sa ganyan.
0: Oh, oh. Backstroke? Sino?
1: Kickback.
0: Hindi, iba yun. Ibang stroke yun eh.
1: Kickback.
0: Oh,
1: ito
0: ba?
7: Naging racket na ito.
0: Pero number one tayo doon. Sa tingin ko sa kickback, number one. Walang tatalo sa Pinoy. Lahat ng pwedeng kickbackan, mahahanapan nila yan.
1: Mga tulog pa sila.
0: Oo, mayamayang kaunti. Ulitin mo ha. Hindi kaya, sana malunod.
1: Panalo. Sana meron din sa Olympics.
0: Malunod sa pera. Pwede ba yon?
1: Sa Olympics. Kickback.
0: Hindi na natin kailangan pa makipagtunggali. Alam ng number one tayo dyan.
8: Pinag-aawayan nyo lang. Ninyo.
0: Ayun na nga.
1: Tuloy. Sige. So, ang daming OA kahapon. Ano? Talaga naman, kitang-kita mo yung OA na row 6, row 8. Talaga naman. Aray? O sa mga taga-Bulacan, ha? Kayo naman, ninanakawan na kayo. Binigyan lang kayo ng school supplies. Tuwan-tuwa na kayo.
9: Thank you, sir. Thank you so much.
1: Boto nyo ulit. Nang pagnakawan kayo. Ay, talaga naman magtanda na kayo. Hello! Oo, lalo na ho doon sa mga, sandali lang ha, sa mga, ang dami na pong sakit sa kasukasuan. Yun hong nag-OOA-OA na talaga. Ibig sabihin, OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Sandali lang. Ay, baka naman po yan, OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-OsteoGuard. Maganda umaga po, Mama Del. Kumusta ka na? Kay Ninang Tina Monson Palma, good morning. Kay Ate Dina Aquino, bon voyage, ha?
0: Kay going Ate to Dina. Canada.
1: Alright. Oh, magbaong ka ng OsteoGuard, ate. Para makalakad ka na maayos doon.
0: Oo, malamig.
1: Thank you very much. Tamang oras ngayon, galap ng 12 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa rap magkape. Thank you very much. Alam mo na kaagad, sa amoy pa lang, amoy brewed coffee, ang strong coffee, di ba? At yung pong creamy coffee, punong-puno talaga ng mangosteen, lumulutang yan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ilang pang balita agad-agad, susunod na!
10: True FM. Dito tayo sa totoo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
6: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi,
5: kwentuhang may saysay,
7: hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
5: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
8: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
5: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
9: Nasunog na yung kwapaw.
5: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
10: Palasiya, oh. Let's start with that.
11: Para mas maintindihan.
5: May lugar ka rito, kapatid.
12: It's a beautiful day!
5: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipinas.

0: naman, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Region.
2: True FM.
0: True FM. Ay, talaga po, hindi may tatanggi. Ang dami nagkakatrangkaso ngayon. Ang dami pong mga sinisipon-sipon. Inuubo-ubo. Uso po ang sakit-sakit na iyan. Kaya doble ingat po lagi tayo, ha? Parang si baby girl lang. Idinaan din po sa pahinga. Tama yan,
1: tama,
0: girl.
1: Tama. Idanaan ko talaga sa tulog.
0: At saka, mga kapatid, ha, sa dobling ingat na ito, importante rin po tayo po ay maging wais, ha? Sa pagpili pa lamang, pagbili po ng gamot. Doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Mga kapatid, piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na obligado kang magtipid, di po ba? Lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri at alagaan po ang ating mga sarili at mag-iingat po lagi tayo. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po lamang lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po yan ng Unilab.
3: Good morning!
0: Thank you! Dali lang. Totoo lang, ha?
1: Parang ikaw din, ha?
0: Totoo
1: parang
0: ito.
1: May something ka sa lalamunan.
0: Ang aking lalamunan nga kasi may iritasyon. Kaya po sa panahon na ito'y irritated, merong Camusil throat spray na solusyon. Yan! Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po aking gamit, ha. Honestly, seriously, ito ho yun. Camusil, available din po ito sa mga drugstores. Check it out. Camusil, yan ang aking pong maintenance para po sa ating lalamunan, lalo na sa mga panahong ito. Thank you very much. Ngayon, mga kapatid, handa na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, eto na, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Makalipas ang isang taon, matapos po ang Trillion Peso March, ilang grupo na kilos protesta para sa 54 na anibersaryo ng martial law.
0: Vice President Sara Duterte, nakaupo na sa pwesto pero parang sumasideline pa rin umano sa kanyang mga negosyo. Tanong tuloy ni Senator Raffy Tulfo, wala bang brilliant na abogado ang bise at hindi man lang siya sinabihang bawal yan?
1: True. Sa mga hindi pa po nakapagpagasolina kahapon, ako sorry, presyo ng kada litro ng diesel nadagdaga na naman ng 5 piso habang 4 na piso po ang sa gasolina ngayong araw.
0: Sobra-sobra po na taas sa presyo po ng gasolina at diesel pero dagdag mamasahe sa mga PUVs, pinag-aaralan pa rin.
1: Away kalsada ng mga motorista sa Cebu, nauwi sa habulan at tangkang pananaksak.
0: At sa ating Sports 5, Pilipinas, nakuha na ang ikalawang bronze medal matapos magwagi ng MMA fighter na si Carlos Alvarez. Schedule po ng laro ng mga Pinoy athletes sa Asian Games, abangan mamaya.
1: Sa balitang entertainment, star for all seasons, Vilma Santos hindi kasama sa bagong batch ng mga national artists. Pero ang sagot ng aktres, if it's meant to be, it is meant to be.
0: Oh, sa wikang Pilipino, kung hindi ukol, hindi bubukol yan.
1: Okay.
4: Kung bubukol po ito.
1: Alala ko yung kanta, kung sira-sira, diba? Whatever will be, the future's not ours to see.
0: Kay sira, sira.
1: Shukran.
0: Ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang detalye ng mga tampok na balita sa ikalawang yugto ng News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, isang low pressure area o LPA sa labas po ng bansa ang binabantayan muli ng pag-asa. Huling namataan ng LPA sa layong 1795 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas. Posibleng pumasok ito sa bansa sa mga susunod na araw, pero wala pa itong direktang epekto maliban sa extension nito na magdadala po ng maulap na panahon sa Eastern Visayas at maging sa Mindoro. Nag-extend naman muli ng medical leave si Senator Loren Legarda. Simula po yan kahapon September 22 hanggang October 9. Ito na ang ika-anim na beses na nagpa-extend ng bakasyon ng senadora mula nang umalis sa Pilipinas noong August 2. Pinaniniwala ang nasa Pransya ngayon si Legarda para ipagamot daw ang kanyang sakit sa baga. Una nang sinabi ng mga kasamahan niyang senador na seryoso ang karamdaman ng senadora. Pero para sa ombudsman, kaduda-duda na ang napakahabang bakasyon na iyan. Sa gitna po yan ng investigasyon sa bilyon-bilyong pisong solar project ng senadora at ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Isinusulong naman po ng DILG ang total ban sa mga website at online platforms na nagpo-promote ng karahasan kasunod po ng ilang kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan. Kahapon, binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla ang eskwelahan sa South Cotabato na pinangyarihan po ng pamamaril. Una nang sinabi ni Remulla na exposed sa deep web ang gunman, kaya nais nilang maagapan ang mga kahalintulad na kaso sa hinaharap. Sa iba pang balita, nakatakda naman pong maglabas ng bagong sampina ang impeachment court para kay Davao City Mayor Baste Duterte. Ipatatawag ang alkalde para maging testigo sa paglilitis sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Inaasahang haharap si Mayor Baste sa impeachment court sa susunod na linggo para magbigay ng salaysay kaugnay po sa mga business transaction ng Davao City LGU sa mga negosyo daw ng Vice Presidente. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com. Ang kanila pong Facebook page, araw-araw may live selling ng alahas po dyan. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa, ang pinakabagong branch po nila dyan sa may Festival Mall Alabang. In advance, happy birthday tomorrow, Ma'am Mayet de la Rosa. Magbabalik pa rin po mga kapatid ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5, napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
3: Laging true sa'yo, kapatid!
4: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
5: Let's get it on!
4: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
6: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
4: Ano?
7: No!
8: Tumobla pa! You choose which ingredient?
9: Mabukas pa tayo mga kakatay.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikin lang!
8: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
4: Luga! Ay! Are you okay?
8: Medic! Do we have a medic?
10: Medic! Oh my God! Ayaw nang tumigil!
8: Feel of pressure!
4: Hindi ako nasusunog na ba yan o hindi?
11: Naku, patay na! Sunog na sunog!
8: Mystery ingredient, Mr.
10: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
4: Oo, aabot yan.
8: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
12: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng

0: sa pagtataguyod ng katataga, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Shukran.
2: 25 minutes, makalipas pang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna mga kapatingid. Hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space. Pwede niya isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin niyo po ang promo code para sa passenger at rolling cargo para magkaroon po kayo ng 10% discount. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat! Balikan naman po natin ngayon ang mga balita sa Metro Manila. Nagkainita ng mga pulis at rallyista sa kilos protesta sa Maynila. Kasabay po yan ang paggunita sa deklarasyon ng martial law sa ating bansa. Nagsimula nga ang tensyon ng arestuhin ng Manila Police ang ilang lalaki dahil sa vandalism sa Center Island. Habang hinuhuli, pumagit na ang mga kasamahan ng lalaki na pumigil sa mga pulis. Nakiusap pong ilang leader ng progresibong grupo kaya pinalaya din ang mga naaresto. Muli namang tiniyak ng mga pulis na pinairal nila ang maximum tolerance. Sinisita nila mga rallyista na tinatakpan ng mukha para masigurong walang hahalo na manggugulo, kagaya po noong mga nakaraang taon. Pumalag naman po sa holdupper na nagpanggap na pasahero ang taxi driver dyan po sa Quezon City. Sa investigasyon, sumakay ang suspect mula Filcoa papuntang Cubao. Nang makarating po sa Cubao, nagdeklara ito ng holdup sa taxi at tinutukan ng kutsilyo ang driver. Pilit niyang kinuha ang perang kinita ng biktima sa pamamasada. Hinawakan naman ng biktima ang patalim ng suspect. Saktong may dalawang rumorondang pulis sa lugar at agad pong nakapagresponde. Nakipaghabulan pa sa mga pulis ang suspect hanggang sa mga corner ito. Hindi naman nabawi ang 1,500 piso pero... O 500 pisong pera ng taxi driver na posibleng itinapon nga daw ng suspect. Napag-alamang dati ng sangkot sa kasong carnapping at illegal na droga ang suspect. Naharap naman po siya ngayon sa reklamong robbery holdup. Inaresto na po ang kapatid ng TV actress host na si Kim Chu na si Lakam Chu. Ayon po sa source ng News 5, sa isang condominium sa Mandaluyong, inaresto si Lakam. Naharap po ito sa 124 counts ng kasong qualified theft. December 2025, nang unang kasuhan ng aktres ang kanyang kapatid. Nagugat po yan sa pagtangay daw ni Lakam ng higit 44 million pesos na pera mula sa kanilang negosyo. Wala pa namang bagong pahayag si Lakam Chu. Grabe, ano, nakakalungkot ito. Nay Christy, anong update dito? Mamayang makinig tayo sa Christopher Minute, mga kapatid. Nakakalungkot kasi magkapatid. Samantala, mga kapatid, sa oras naman po na 7:28.
3: True.
2: Ang tamang oras, at naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin po kayong umorder sa number na ito, 0931-033-2871. At syempre po mga kapatid, ang Ulta Bio Trial Pack available pa rin po sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Yan ang ating perfect tandem everyday, Ulta Bio at Ulta Flex. Balita naman po sa mga lalawigan, dead on the spot. Ang isang rider matapos pong magulungan ng truck sa Cainta, Rizal. Sa video, kitang nawalan po ng aray ko, balanse ang rider. Bumangga nga po siya sa isang siklista. Natumba ang rider at doon na po ito nagulungan ng truck. Sa investigasyon, pauwi na po ang biktima matapos ihatid sa bahay ang kanyang girlfriend. Nakakulong naman ang truck driver na ngayon po'y kakasuhan ng homicide. Isa naman po ang patay at isang sugatan sa pagsalpok ng jeep sa motorsiklo sa Ortigas Avenue exit sa Cainta, Rizal pa rin. Sa imbestigasyon, nakahinto po ang motor sa pedestrian lane para padaanin sana mga tumatawid ng masalpok ng jeep. Arestado po ang driver na isang senior citizen. Naharap po yan sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Nawalan daw ng preno ang jeep kaya nakadisgrasya ito. Sapol din sa video ang pang-hold up sa isang gasolinahan sa Iloilo. Sa kuha po ng CCTV, makikitang lumapit ang naka-helmet na lalaki sa mga tauhan ng gas station at bumunot nga ng baril. Kasunod po niya ang kasabwat na may dalaring armas. Ilang segundo lamang na tinakot ang mga tauhan, sabay sibat bit-bit po ang cash box. Natangay ng dalawang kawatan ang 13,000 pesos na kita ng gasolinahan. Iniimbestigahan naman ng pulisya ang insidente. May persons of interest na po sila sa krimen. Mga kapatid, sa balitang consumer at pangkalakalan, tinatayang mananatiling mataas po ang presyo ng produktong petrolyo hanggang matuldukan po ang sigalot sa Middle East. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, malabong bumaba po ang presyo sa libel bago ang gera hanggat hindi tuluyang humuhupa ang tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyang level ng piso, nakikitang hindi ito bababa bago ang Pasko at bago matapos ang taon. Sa kabila po ng panibagong round ng oil price hike, tiniyak ni Garin na hindi aabot ang mga dagdag singil sa mga level na nakita ng Pilipinas noong Abril. Mayroon namang pangamba sa panig ng mga potensyal na investors sa Pax Silica dahil sa pagbatikos ng publiko sa nasabing proyekto. Ayon po sa DTI, mayroong mga investor na nagtanong kung tuloy pa ba ang proyekto. Dahil nga sa mga protesta at mainit na diskusyon online tungkol sa epekto nito sa mga komunidad, kalikasan at supply po ng tubig. Tiniyak naman ng DOE ang mga investor na kasama lamang ito sa proseso at kinakailangang tugunan ang concern ng publiko para maging sustainable ang Pax Silica. Sa kabila po ng pangamba na nindigan ng DTI na tuloy pa rin ang Pax Silica Project at ang planong paglagda sa framework nito sa paparating na Nobyembre. Ang framework na hanggang ngayon ay questionable pa rin at hindi pa rin nakikita ng lahat. Sa iba pang balita mga kapatid, posibleng magpatuloy po ang pagtataas ng interest rates hanggang matapos ang taon, ayon po yan sa ilang eksperto. Sabi ni UANP economist Marco Antonio Agonia, maaaring magtaas pa ang Bangko Sentral ng 25 basis points sa dalawang magkahiwalay na pulong ng monetary. Yan po'y para maibsan ang epekto sa inflation ng aumento sa sweldo, ang monetary policy stance ng US Federal Reserve at inaasahang Super El Nino. Nauna nang sinabi ng BSP na maaaring makadagdag sa price pressures ang adjustments sa minimum wage. Nagbabala! Nagbabala po ang GCash laban sa kumakalat na peking customer support pages sa social media at maging fixers online. Ayon po sa GCash, mayroong mga manlulokong nagtatarget sa mga users sa iba't ibang platforms katulad ng Facebook. Magpapanggap po silang customer representatives para makakuha ng pera o makanakaw ng personal data po ng user. Paalala po ng GCash, libre lamang ang lehitimong customer assistance na alok po mismo ng kanilang kumpanya. Nagbigay din ng babala ang GCash laban po sa mga third-party account na nag-aalok ma-restore o kaya'y ma-unblock ang mga suspendidong account. Ang giit po ng GCash, ang mga nag-aalok na tanggalin ang mga transaction na limit ay isa pong scam. Mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa, sa oras po yan na 7:34. Sa gitna po ng gera ng Amerika at Iran, mismong si US President Donald Trump pinuna ang kawalan ng kontrol ng Russia sa digmaan nito sa Ukraine. Sinabi po yan ni Donald Trump kasunod ng hindi na makontrol ng Moscow ang industriya ng diesel sa kanilang bansa. Giit pa po ni Trump, dapat daw ay wakasan na ang gera ng Moscow sa Kyiv. Matatanda ang 2022 nang magsimula po ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa usapin po ng agawan sa teritoryo. Nabalot naman po ng makapal na usok ang ilang imbaka ng armas sa pampasabog sa Syria. Nangyari nga po yan kasunod ng naitalang kaliwatkan ng pagsabog sa bodega po sa Aleppo. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Samantala, kinumpirma po ng Syrian forces na ito na ang ika-apat na beses na may naitalang insidente ngayong buwan. Patuloy pang inaalam ang pinagmula nito. Sa gitna naman po ng posibleng masamang epekto ng development ng artificial intelligence o AI, ipinag-utos ni New York Governor Kathy Hochul sa mga AI company na magdakda ng registration kaugnay po sa umiiral na transparency rules pagpasok ng January 2027. Ayon po sa utos ni Hochul, obligadong magtakda ng tech companies ng safety protocols at iba pang critical safety incident sa nakalipas po na 3 araw. Ayon pa sa NYC Governor, sakaling hindi sumunod sa kautusan ay may karampatan daw itong parusa maging multa. Ang inisyatibang yan ay bahagi po ng New York's RACE Act kung saan makatutulong ito pagdating sa pag-regulate sa mga dambuhalang AI models. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:36, ang tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. Good morning, Ma'am Eileen Choigo at kay Sir Jerry Telan. Binabati ko na rin po ng good morning si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP, and Jimmy, ang mga taga Maldita SM Mega Mall, lalong-lalo na sina Ate Joanna, Alona, Cecilia, at Maricel. Salamat po sa inyong pagtutok at ang atin pong pa-off-shoulder ngayong umaga ay galing po sa may Maldita SM Mega Mall. Good morning po sa ating mga kapatid dyan sa Maldita, salamat po sa inyo. Eto na tayo, Kuya Aaron. Sabi ni Kuya Aaron, ano na naman yung pinindot mo, Chacha, habang pumipiyok-piyok ka sa time check mo? Sa Sports 5, tinambakan po ng Philippine Men's Baseball Team ang Palestine sa simula po ng kampanya sa Asian Games sa Japan. Dinomina po ng Pilipinas ang kalaban 12-0. Wow! Matapos ang 7 innings. Nagtala po ng 2-run single si Bong Liguayan bagong Grand Slam home run sa 6th inning para tuluyang makalayo po ang bansa. Sa kabuuan, nagtala po ng 6 runs batted in si Liguayan. Sunod na makakalaban ng bansa ang China ngayong Martes para po sa tsansang makapasok sa Super Round. Kasama rin po ang Pilipinas ha, sa Group A ng host na Japan. Sa ikalawa namang sunod na laro, nilampaso ng Alas Pilipinas ang kalaban sa Asian Games Classification Round. Dinomina ng Alas ang Mongolia para sa straight set win. Bahagyang nahirapan po ang Alas sa third set, pero nanaig pa rin sila sa huli. Final score 25-13, 25-11 at 25-20. Top scorer po para sa Pinas si Angel Canino matapos nga po ang 14 puntos. Sunod na makakalaban ang Hong Kong sa Battle for 9th place ngayon pong Martes. Magpapatuloy naman po ngayong araw ang kampanya ng Team Pilipinas sa Asian Games. Nakalinya po ang iba't ibang sports katulad ng swimming, baseball, 3x3 at 5-on-5 basketball. Boxing, MMA, fencing, football, gymnastics, karate, sepak takraw, shooting, soft tennis, volleyball at wushu. Opisyal na broadcast partner po ng 20th Asian Games ang Signal TV. Mapapanood po ang mga laban, lahat po ng laban na yan. Signal platforms hanggang October 4. I-download nyo rin po ha mga kapatid ang Signal Play app maging ang Pilipinas Live app at ang One Sports YouTube channel. Puntahan nyo rin po yan. Lahat po ng mga

0: Nagsalita na si sex bomb Jopay Pagia. Ay, tungkol sa di umano'y hidwaan nila ni sex bomb leader Rochelle Pangilinan.
1: Ayos na ang buto-buto.
0: Sa interview, nilinaw niya na wala naman daw quote-unquote masamang tinapay sila ni Rochelle. Pero carry bells lang naman daw kung ayaw siyang kausapin. Itinanggi rin ni Jopay ang chika na gusto niyang maging leader ng sex bomb. Nagsimula pa mga chikang yan matapos hindi makasama si Jopay sa comeback ng sex bomb na Mama. Uy, ano nangyayari? Ayun na nga, Jopay, kamusta ka na ba? Grabe naman, sana magkaayos. Kung kailan naman ang dami ng racket ng sex bomb, no? Sana maayos lahat. Hindi, sa isang grupo na malaki, minsan hindi talaga maiiwasan yung ganung kadami, yung hindi pagkakaunawaan, pero sana maayos po nila yan. Teka, ako ba si Joy Cancio? Ba't ako nag-a-advise?
2: What?
0: Oo nga, no? Pero sinasabi ko sa inyo, kung wala ako dito, baka nandyan ako sa sex bomb girls. Kaya lang nauna na si Jopay, so hindi na ako pwede. Magsinglaki kami ng hita,
2: eh. Get out!
0: Gaganap. Gaganap naman po. Di ba itong interview niya kay ano? Kay isa-isang senator, ano? Tara!
1: Ayos na ang buto-buto.
0: Agawan niyo pa ng career si Nanay Christy, ha? Gaganap po si Meryl Streep bilang boses ni Aslan sa Netflix adaptation on Narnia, The Magician's Nephew. Ayon po sa direktor na si Greta Gerwig, gusto niya raw ng artistang may lalim at bigat para kay Aslan. Mahalaga rin daw para kay Greta na may wisdom at sense of wonder sa karakter. Sa storya po, si Aslan ang Great Lion na responsable sa mundo ng Narnia. Ipalalabas po sa mga sinihan ng Narnia, The Magician's Nephew on Feb 12, 2027. Malungkot na balita naman po mga kapatid, pumanaw po sa edad na 27 years old lang ang anak ng supermodel na si Cindy Crawford na si Presley Gerber. Ayon po sa Los Angeles County Medical Examiner, nasawi po sa isang rehabilitation facility si Presley. Hindi pa inilalabas ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Humihingi naman ang pamilya niya ng privacy. Naging model din si Presley tulad ng kanyang ina at nakababatang kapatid na si Kaya Gerber. Bago ang kanyang pagkamatay, naging open si Presley sa kanyang mental health at maging substance abuse. At sa oras nga po na 7:42, mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin sa mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa Cebu tayo po'y napapakinggan sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc Salite, 99.9 FM Dream Radio. At sa Tacloban sa B107.9 FM Caboses Radio. Mga kapatid, patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha. Lapit na anniversary natin, mga kapatid. Napapakinggan po yan dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: lang pong ginagawang research, ano po. Dahil nga dito sa napaka-importanting issue, dahil sa ngayon po ay budget season, sa Kamara de Representante mukhang ayos na ang buto-buto.
1: Ganun. Ayos na ang buto-buto.
0: Mamaya, aalamin natin ano na ang kanyang parliamentary status, pero pagkakaalam ko, mukhang lusot na, no, sa plenaryo. Let's see, mamaya po, bakit natin dapat pag-usapan to? Kasi po, ngayon si Congressman Egay Irice ay may question kung paano ba ang formula sa pagbibigay po, pag-allocate ng pondo na nanggagaling sa Local Government Support Fund. Meron siyang question, bakit daw po yung Naga City ay binigyan ng kalahating bilyong piso, no? Palagay ko naman may basis yung question.

0: po ni Ginoong Irise sa pagtatanong po ano ba formula. Pero baka kayo himatayin o kaya baka kayo mabuwal sa inyong kinauupuan kapag po nalaman ninyo na marami pong mga lungsod at lugar sa Pilipinas ang sinasabi nag-aawak-awak na ang pera sa dami ng proyekto ng DPWH, sa dami po ng distrito, sa dami po ng perang nakukuha ng local government pero binibigyan pa rin po ng pagkalaki-laking pera. Kaya tuloy isipin mo, ano pa talaga formula ng DBM o ng executive sa paglalaan po ng pera sa mga proyekto ng pamahalaan? Very interesting ito, ha? Very revealing po itong research na ginawa natin just to educate us dito po sa pagbabudget ng perang pinaghihirapan nating lahat. Sa mga nakikinig ngayon sa atin na ang nagmamaneho po ng hulugang kotse, sa mga hindi malaman kung paano babayaran ang mga bills natin, sa lahat po ng mga nagpapagal na Pilipino, good morning.
1: Good morning mga kapatid. Sabi nila, yung problema nga eh, parang may choice ba tayo? Kung ganyan nila gusto gastahin yung pera natin.
0: Kaya nga ho mga kapatid eh. Sige, so sa oras na alas 7:46 ang ating pong pabida sa True FM, may mga nagparamdam na ba?
1: Huy, ang dami! Basta pag motorista, apakadami nila!
0: Sa inyo po lahat, importante po, unang-una ho, kondisyon kayo, ang inyong pangangatawan, kondisyon ng inyong minamaneho para po combo kayo. Kasi baka palyado na ang auto mo, pati ikaw palyado din. Baka sabihan ka, Winston King. Yan. Good morning sa iyo, Winston. At maging kay Kuya Samson Go at Pay. Ate Mary Jane, ate yung bang tropa mo, lagi nakabravo. Para hindi sinasabihan na excuse me, ayun na naman kayo. Puro kayo batok-tok. Ganito ka ba? Bigo na naman. Eh sandali lang, ito ang para sa iyo. Pagsikto! Bravo, food supplement po, men. Eh, di ba nga, masarap ang buhay, pero laging dapat todo ang ating arangkada nang walang anumang palya. Bravo, food supplement po, men, ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
0: Bravo!
1: Katalaga!
0: Yeba, bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Paring darling, gising ka na ha. Mag-Bravo na tayo dyan. Pabili ka sa driver mo. Samantala mga kapatid, ito rin pong sinasabi na bagamat ito po ay kumbaga humupa na ng issue, yung usapin po ng pagsabi ng Supreme Court na Congress, gawin nyo ang inyong trabaho doon sa anti-political dynasty law na minamandato ng ating saligang batas. Ang sinasabi daw po sa sinasabing resulta po o desisyon ng Supreme Court, dapat hanggang fourth degree of consanguinity or affinity. Hala! Fourth degree? Ano ba ibig sabihin nun, Chacha?
1: Naku, medyo malalim yung fourth degree. Kasi hanggang dun sa kamag-anak na napangasawa mo, damay, di ba?
0: Okay, sige. So, tanongin lang natin.
1: Eh, papasabay yun. Papasabay yun sa kanila. Ang dami nilang ganun.
0: Pero sabi naman ng Supreme Court daw, hindi namin inuutusan ng Supreme Court na ito yung ganyang version o anuman. Pero yung prinsipyo, yun daw pong kaisipan dyan, pwedeng hango din sa mga batas ngayon, existing laws, dapat daw hanggang fourth degree. Haba?
1: Yung mga nakahain, parang walang fourth.
0: Hanggang
1: ngayon.
0: Second, pero pwedeng sabay-sabay pa rin sila.
1: Yun na nga.
0: Okay, dito
1: mas
0: sa House
1: medyo mas
0: version.
1: Okay yung nasa Senate. Kasi bawal doon yung succession.
0: So talagang kung susundin mo o paniniwalaan mo o kay aayon sa Supreme Court decision, talagang sasang-ayon ka rin doon sa panawagan ng iba na dapat isa lang. pero eto muna ang nag-iisa lang. Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay si...
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig.
4: B1079. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides.
1: Happy Tuesday, Pastor Jeff! Uso din ba ang trangkaso dyan sa inyong lugar sa Rizal?
7: Alam mo, chat, totoo yan. Yung aking kaibigan na si Trina Galang, meron din. 2 weeks ago, ako din naman na trangkaso.
1: Oo, no?
7: Baka may virus yata.
1: Yeah. Oh, actually, totoo yan. Meron daw. Tinanong ko rin yung family doctor namin, ang sinasabi niya, ang dami din daw dun sa clinic niya ngayon. Yung parang influenza-like illness. So, ingat po kayo mga kapatid. And we're glad, Pastor, na ikaw ay okay na rin ngayon. And get well soon to your friend si Miss Trina. Pero ngayon, yung mga may trangkaso, may nararamdaman, tuloy pa rin ang trabaho. Pero hindi matutuloy ang trabaho nang hindi ka napapakinggan, Pastor.
7: Yes, maganda po ang ating mensahe. As always naman po, dahil salita to ng Diyos. Tuturo po natin ngayon yung piliin yung peace o kapayapaan dito sa mundo na medyo, alam mo yun, magulo, marahas. Recently nga lang po, nakakabahala nga yung sunod-sunod na mga kwento sa mga paaralan, nasa sanggot sa pamamaril, mga bata. At di pa po, dapat ang school ay dapat lugar ng pag-aaral. Alam mo yun, doon na-form yung friendship, mga dreams. Pero sa ilang pagkakataon, nagiging lugar to ng, of course, ng fear at trahedya, no? At natural lang na itanong natin sa sarili natin, ba't umabot sa ganun yung isang bata o isang tao, okay? Hindi lang naman siguro sa paaralan, yung mamarahas din sa labas. Maraming maring dahilan, matinding galit, alam niyo pa, sama ng loob, na bully, whatever. Gusto ng paghigante, malalim na lungkot, minsan yung depression, mga problemang hindi napapansin. Pero may isang mahalagang katotohanan po. Yung karahasan po, hindi yan nagsimula sa pagkalabit ng gatilyo. Nagsimula po yan sa puso na matagal nang, alam mo yun, may iniipon na either galit, sakit, puot, whatever it is. Kaya sinabi po ni Jesus na mahalaga ang kalagayan ng puso. Hindi lang po tayo tinatawag na huwag manakit, okay? Tinawag tayo ni Jesus na maging bearer of peace, tagapagpadala ng kapayapaan. Kaya sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, yung peaceful na tao, hindi lang yun yung hindi nakikipag-away. Ang tunay po na peacemaker ay yung taong gumagawa ng paraan para mabawasan yung sakit, yung galit, pagkakawatak-watak, maaaring sa paaralan yan, sa bahay, sa trabaho, kahit online, ano? Kapag may binubuli, huwag kang makisali. Pag may inaapi, tumayo tayo para sa tama. Pag may lagi nag-iisa, lapitan mo, kwentuhan mo. Pag may kaibigan kang mabigat ang dinadala, pakinggan mo lang. Hindi mo kailangan mag-advise minsan. At kapag ikaw naman mismo, puno ka ng, alam mo yon, galit o whatever issue sa'yo, huwag mo sarilinin humingi ka ng tulong. Minsan inisip natin, maliit na bagay lang yung simple makipag-usap. You'll never know yung simpleng pagkumusta mo sa isang tao na okay ka lang ba, malayo po nararating nun. Kaya po siguro, kapag may batang biglang nananahimik, whether anak mo o estudyante mo, okay, laging galit, lumalayo sa iba. Okay, may mga sinasabing nakakatakot. Kailangan nila ng una presensya. Kailangan nila ng nakikinig sa kanila. Kailangan nila ng paggabay. Of course, kailangan nila ng dasal. Kaya sa mundo po na puno ng galit, as I end, sana makilala tayo bilang mga taong nagpapahalaga sa buhay, nagpapalagalap ng kapayapaan, at nakakapansin sa mga nasasaktan. Maging daan po tayo ng kapayapaan sa isang buhay ng isang tao. Hindi natin kailangan iligtas ang buong mundo. One person at a time. So ngayong araw na to, may tao ba sa paligid mo na nangangailangan ng listening ear? Yung makinig ka lang, kumustahin mo lang, na kailangan ng pang-unawa instead of judgment o simpleng presensya mo lang will make a huge difference. Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Alam namin, Lord, na this will be another day to most of us. Pero Lord, kung kami magiging tagapagpalaganap ng kapayapaan, magiging concerned at aware sa mga taong nangangailangan ng tulong sa paligid namin, it will not be another day. Dahil Lord, pag may natulungan kami isang tao na namimighati, may pinagdadaanan, it's another day na ginawa mo para maging blessing doon sa tao na yon. Tulungan mo kami Lord na maging aware at wag na maging concern sa sarili naming kapakanan, kundi maging concern sa mga taong nasa paligid namin. Salamat Lord sa araw na to. In Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Ganda.
0: Mahirap. Mahirap na patnubay, pero kung susundin nga, peace will reign. And peace be with you, Brad Jeff.
1: And also yeah. with you.
0: Bless Thank us you. This morning, mga kapatid, ano po sa aming pakikinig. Sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Lord, mahirap po itong aral na ito, pero sadya po talaga napapanahon. Guide us through.
7: Amen.
0: Sa pagtugon po sa aral na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff every day sa kanyang mission sa aming pong program. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Thank you.
7: We really appreciate your prayer.
0: Amen. Amen.
7: Thank you.
0: Salamat po sa mga marami hong ngayon talaga ang nagkakasakit. Nako, bawal magkasakit.
7: Correct.
1: Usong-usong nga.
0: Meron nga kaming isang, eto na naman, masingit ko lang ito bagong ating mahabang mga listahan ng ating mga panayam this morning. Sa PhilHealth ba, Brad Jeff? Noong pa natin ini-issue ito, di ho ba?
7: Nga.
0: Kasi ako, totoo ho naman, yung zero billing, no? Yung wala ng balance, no?
1: ZBB, oo.
0: Totoo po yun. Naniniwala ako at nakita ko po ito at alam ko po na nangyayari yan. Pero ang sinasabi dyan, dapat talaga ay doon ka sa mga ward, no? Doon ka sa mga lugar, mga kapatid, na nakalaan po talaga para po doon sa mga pasyente na cannot afford rin naman po ng private rooms. Maganda rin po naman yon, tama yon. Opo, pero at DOH accredited hospital. Pero pero pastor, paano sa pagkakataon po na dumating yung pasyente sa isang DOH accredited hospital, pagkatapos yung pasyente po emergency case, halimbawa na stroke, inatake sa puso, o kaya po naman po aksidenteng malubha, nataon na walang bakante sa ward. Ngayon, walang bakante po sa semi-private, yung sharing ng room. At pagkatapos nun, dahil siya po emergency case, halimbawa kung stroke patient yan, aba, naku, i-ICU ka, i-MRI ka, o i-CT scan ka, ang daming gagawin sa iyong mga test, no? So, pag sinabi na ang bakante lang namin ay private room, so ang tanong dyan, ikaw ba na pamilya ng pasyente, mag-iisip pa? Kung hindi, sasabihin mo agad, sige, kukunin na namin yon kasi nga emergency.
7: Correct.
0: Ang problema dyan, paghingi mo na ng bill, at sinabi mo na kami po'y napilitan lamang na kumuha ng private room, tatanungin ka nung billing o nung taga-PhilHealth. Sino ba nagdesisyon na kumuha ng private room? Di ba sampal sa'yo?
7: Oo nga.
0: Di ba? Wala ho kaming choice eh. Correct. Sino nagdesisyon? Kami po, kayo pala nagdesisyon eh. Di hindi kayo kasama dito sa polisiyang ito. Yan po ang medyo palagay ko dapat ma-address din ng ating mga kababayan. Kasi hindi ho lahat naman ng napupunta dyan, gusto rin po nila. May mga pagkakataon po na emergency cases.
7: Walang choice.
1: Sino ba naman gusto ma-hospital? Unang-una sa lahat.
0: Sino ba naman ang gusto po din na yun lang ang kanilang kakayahan, tapos mapupunta ka doon, wala ka na. Alam nga naman sabihin mo, sige po, maghihintay po kami hanggang mamatay itong pasyente namin at magkaroon ka ng bakante dyan sa ward.
1: Diba? Yan pa problema mo dati, pero hanggang ngayon, 2026 na, bulok pa rin ang healthcare system natin. Sa totoo lang.
0: Yan ho ang nakakalungkod dyan. Sana po magkaroon man lang ho ng kahit papaano po dito ay kaunti po namang leeway, no? Sa mga pagkakataon na emergency. Kung yan po naman ay hindi emergency case at nag-private room siya, decision niya yon. Hindi naman agaw buhay eh.
1: Yes. Pero kung emergency,
0: agaw buhay po, leeway, identified naman yan yung mga agaw buhay po ng mga sitwasyon.
1: True.
0: Diba? O halimbawa, mga anak, halimbawa. O huwag ka munang manganak. Hintay mo muna na mabagang
7: muna ng wide.
0: O lipo